0: wani lo aya quran tara se le bi roba na ati na fi duniya san to ko la fe loni a kon fi nkan mi dipo roba na en ta fi yato si aya alquran gba gba be afi arabale farabale ni asise ni buru asise ni rafu atrafu alqadamain fi sujud tara mi ba se rukun tara se sujud tara mi ba se sujud
1: no
0: o mara run oni ka te pele be ni sori le gbogbo awon egbunwo ebo yen oni gbodo kan le o ma ga soke o ma ga soke ni so ima fi da gbogbo e dele ati awon kamara run ati gbogbo egbunwo ima da gbe sile yi wa on de la darun kun ni lori irun be ni ruful an fi anil ard fi as-sujud ima ma fi mu kan le arabi ni o pa mi lase umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami nkan meje le gugu meje na ni kin fi kanle gugu awon ejisi ka se meje na ni fi kin fi kanle meje ni ke mejeje na iwaju ori ati mo owo mejeje owo ko mejeje ati ese mejeje owo mejeje to wa nle gugu egboro kanle ta ba ro sujud ti o ba se pe mo nduyan agboro ma fi mu kanle ti o pe won nduyan agboro fo kan sile ka fo kan si oke ti agboyan ni akoko ni ese abi ewo lese abi kan lese akodu abi kan lese a gbodo ma fi ese mejeji ori ese mejeji ori ese mejeji ko fun capacity kan le yen mejeji a pade ni lori joko lori fi kan le yen ta ba ti fi ese mejeji kan le yen a to mejeji se gbe ara won na ni wa kan ara won bayi
1: a wa yin to gbe ke
0: bi te gbe ke wa kan ara won lori ara lori sujud yen ni asise ni ki en ya ese mejeji nbe to wa lo sujud imi o kan le ori nikan lo kan le ati wa ya ese mejeji
1: kon ko ese ni yen lati papo
0: lati papo ta ba lori sujud ni basatu zira'aini afi as-sujud ima se basatu o wa zira'aini o wa mejeji ati ejika ima ma fe bi gba to je pe a fe gba ola e ba ki en owo e ki e igupa ko wa na si oke kele nono soke pada to ba ti poju be ko ba irun mu ala sallallahu alaihi wasallam inu ala al-barahi al-azim al-azbi radiyallahu ta'ala anhu qala igona usaba ni arab sallallahu alaihi idha sajadta wad'aka saik warfa'u marfakik te ba ti walori sujud a ni dagbe kale oni owo wa agbe igupa si oke agbe igupa meji agbe si oke don to fi owo ponle tariku tasbih fi sujud elmi odun kan debi ko ti ele so subhanallahu bi ala ala oke ko se ye kon lo sujud o for kan ba na lo gbede allah akbar mbolo lo lo sujud agbolo gbanju ka so subhanallahu bi ala oke ti meji meta awa do to ko lo si yin ke gbede lati so be ni akhtam fi al-julus at-tashahud baina sajdatayn laarin joko mejeji akoko ta ba ti joko ashi ataya elekeji ashi ataya atun soro ti ibrahim ali awa ashi awon adua tan lemi ka ma se ka tu salama ko lo sha nwa ni e de ka lo ko dada ba se shataya o itun ti agbo rin gba kan pe yan pe ya wa kan nigba kan yan ni ya wa shataya yan ke wa le nbe ataya ya tun ila zake ya tun ila taye ba tun salama tun ila ike oluwa nigba ko ma iya kile nka ni bẹ́ẹ̀ mi ti kalori run láti jọjọ́ ìyẹn ìyá ẹ̀ ní ìhun kọ́ ṣàdúrà kálọ́kọ́ àtàṣàhùd kálọ́kọ́ àtàṣìyà tó lè láyé àtọ́yìbá tó sọ̀rọ̀ wá tó lè láyé assalamu alaykum awaka salatu ibrahimiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin hamidun majid bana bitini kakani sayna awaso allahumma inni a'udhu bika min adhab al qabr wa a'udhu bika min fitnat al dunya المحيا والممات وعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وعوذ بك من عذاب النار بشتو زمان فيتو كواكا دواني اما دواني اذكر مين لون شيش نا قالك هو اذكر نو توني اسكم اخطأ في جلوس التشهد وبين السجدتين لا اني ima furukan le mejeji se suru aba furukan ya koko allah tabati di elekeji arabi ni ka se suru die ka to furukan le elekeji ato wa madidi ya kama ki inwa lo mukhalifatu asunna fi ayhati aljulus gbogbo tin je awon sunna na ka ma foju kere won ba foju kere won pe me se bukan ka sa foju kan lasan ara awon adura yin ka se be ni ima fori kan le pelu suru pelu fokan ifarabale ka gbenju ki a se tariqul yadi aljumna kullaha tariqul yadi aljumna kullaha em fe ta fe se ataya gbogbo wa mara na lo gbe papo bi ba tin se o da bo bye bye o lo se ika isabe lasi ni kan ni kan na si waju yi to ku yen awa ka ro durudu sisale a fo wara won kara won mete ta to ku ati ikatapako a fi won kara won awa na ika sabe la a na si waju ta ba na si waju yen a ma se tahrika yin ki a ma gbe lo soke bo masale ni jeje ni farabale a ma fi se tashaud to ba ti se be to kan si pe gbogbo e lo kan lo soke lo soke be ni be je mi ba pari ohun na to ba fe salamo ohun ko se anu wa ni
1: awa
0: kan na ka bi baba o da bo la kan se eleyi ko ba mu asise ni o gbogbo awon kekeke ta n foju so yo je ki won lo mi pe lo fa je pe o kin jawo lo bi yo ba tin so be lo sin jale
1: la ilaha
0: illa o si mu won ti yo goro bẹsi ni won ati tete kankan na ni won ati gbogbo awon ise irun to ki won ko ko gba lowo ni o ti o fa oni yin e o to fa ni e ko lo ki o se anu wa o se anu wa al iltifat fi salah ima wo tu wo si lori irun o se pataki ti o ba je ke boya kan deruba wa abi nkan se gbu logigi ti o ba ti se ri be ka gbe nti ka ri pe a ma wo tun ma wo ko si ta ba wa lori duro a ma wo bi ta fe fori kan le si ta ba wa lori urukan a ma wo bi ta fe fori kan le si ta ba lo sujud a ni diju wa na a ni diju lori sujud a la ji lori sujud na ni ta ba wa ti wa se gbogbo le be to a ti gbiyanju lati ri pe a pe iran wa ni koloba ko ma se gba iran wa gbogbo le ta so yi inu gbolun kan an so san ti se fun sahaba kan anabi wa mashara si dojo kan sabi wa wole o se wole anabi ti kirun tan joko o ba kirun leyin o ba kirun lo okay nta o wa ki anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa ni kilo si ni mu ki on so light o ki mu irji pada lo fa tu salli ko lo tun e ki fa innaka lam tusalli o ti ki on ile lo se o ba pada le keji o ti ki be na o pada le keta anabi ni pada le ko lo tun ki gbogbo ere lo se to ba ki be fu odidi 60 odun to fi lo ba olohun oba odi ba kan pade waju olohun oba
1: lo
0: fu ati pe gbono gbianju an ki ma je ka tiju agbagba to pa nkin ti gbogbo le ta so to da ko fe ma ya wa lenu e je ka pe awon kekeke na kan wa se kini kan wa ran wa lowo kan salaye fun wa ko ti anabi sallallahu alaihi wasallam ni inna ummati awon jo mi la tahtahi wa ki ntiju ta ma ja fi tiju karun mi o mo se na ni gba ta anabi wa salaye bo se ma kinu gbogbo wa se anabi yo e ga no gbogbo wa lo ni gbogbo e na abi Allah subhanahu wa ta'ala ita so yin ko na ko so wa ni ati ya lo je yamal qiyamah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh le musulman wa dikke fa ustaz wa fi wa lako le yi ele ti wa fa wa jaga bi yi to ka se le bi ariwa ko sallallahu alaihi wa sallam wa jo ni wa ki ti ju wa je ka ka wa fi ti ju wa fi se ni jo se ko ba a je pe bi be yi le ijo se wo wa ri je to gba bi jo ju alai olobo kan si wa lohun ko ju yi le fun alai ko yi fa ni bi le ki awo Hakika kule ya kasi leo vani ya na nabiyo shuala ni akini di first Uwe kwa uwa fad Ono kwa adike fi yao Dada wano kwa jaku vaji ni jaye wale yu wao Yeri kwa wano kwa jaku diba Ni jaku kwa jaku ki ibera Mishu yu hili kiri wa Ono kwa jaku kawa la yi Kwa jaku kawa Ni ijo mbida ni kiyama Ati kubu Awa kwa ati arabo do wala kwa po Ati kwa di ni Kwa era la yi Ene kwa ustaz la yi tu 08 3735 0803735 Yo, salam, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the

0: Hepatitis C ati ya HIV ati syphilis ipe ohun le wu won so ohun le o ni bi arabirin so pe eh so iwo lo fun ohun ni arun HIV iwo lo pa arun HIV lo ko ran iyan arabirin lo so be o lo ma so pe akilo so aiwo gangan lo lo to epo go gbe bi kan to yin de kakiri iwo lo ko arun HIV wa o ba o ba mu omo ri odo o lo wa fi o ba yo o ba si fi lu ohun ni pako ah ere lo n pe lo n fi omo ri odo ohun ba ji ohun ba gba omo ri odo lowo ohun ba la mo lori bo se ku niyan o ni n to sele gan ohun to de to je pe emi re bo ni owo ohun si wa pe kilodo to n le gbegba oni ko n sare ko n dogbon re ohun pe asire opada tu ni bayi o wa ni agbo awon lopa o ni ohun kaburu lowo eno gbo iwe ready nation la ro e ba ro
1: ni ma se mo fara gba koko re si fun ti aro ero tori pa lo si abala agbeyawo oloto eto fun ta aro yi eh no ni pe ni waida fagbo otunba otunba abiodun olugbaju na eku gbiyanju sugbon to je oloto agba ona ni arora kore genga fatile edi master marudin ulegena lo ko te mi je
0: ari pe baba baba se ntesi waju lo eto koko nu we rin laaro yi aki we te wa le te gbadun wa lai we te n kulo ja yin lagbara lowo ba ta je gbugbo ma ta o aki mojisola ori to ke ade yin to nbe nde ero to nba wa te laaro yi afam ti ulaye oyedokun na ti debi be ni gania to belu asiru na ti wa nbi tunji olalekun lo ko mi a wa balagbe o wa lai pe lai jina shun

0: konu wero yin tesiwaju eyin ba se nki awon eyan tin gbo ka ma gbagbe awon to wo wa lori TikTok na ti won darapo wa loke okun ni sal losan ni kibi tetla fani ati ma gbo wa yen te darapo mo TikTok ti mi ati Dr. Tola Lekun DP e se o
1: aki won
0: gbo yin patapata ani mama ni alabola ni de la
1: da ola di media yin la omo wa ni ayeye ni luba
0: wo lo mo
1: o
0: ma ki
1: awon o wa je ko ke ogun mo po tenu mo omo wa ni luba da ni ni ayeye to ti yo bade meji ayila o kere oko dele
0: o da mo bola ni mama do ra ba ki yo lade meji ayila ni ani mama ti ma fun mi lebun gbogbo mo bola
1: o lo je mo
0: eh awa abara ati da bola gbo ma je ka na je ka da wo yo la gara ati da bola gbo e wa la re yi e gbona eh ati okunrin ati obirin gbogbo pata omo ni
1: gbogbo lo mo
0: ko sile ti somo nbe eh e le so pe mo okunrin yo da yin lo lati o da ko lo so pe omo obirin lo la ni loju e so pe ah omo obirin ma la ni loju pe omo obirin mi ko da jodo ju o jo se lo omo lo mo je ko lo je ki awon wa ki won je alaanu loju ni

0: ni ta lo laaro ni pe ta ba so nipa ise ile atomokunrin atomobirin ta lo ye ko ma sise ile ju abi awon se kan be to pe omokunrin le ko se pe ko omobirin se nle abi omobirin le ko sise kan e ko omokunrin se abi atokunrin gbugbe yin obi e ba wa soro laaro yi tori awoye pe opolopo mo fe ise ile mo opolopo omo na ti e ma se yan ga pe boya mo kawe o o ye ki n tun fowo kan ise ile mo a fi se ile fun awon ti o je iya ro be lo si je pe gbe pata na npada lere ma npada alabo oju o le fi wo laaro yi atomo ko ri o atomo bi o ale ki o mu se ile lo dudu
1: hello e ko ju mo hello ipin kolu iko yawo ipin kan ja e ti wole ni oruko yin
2: oruko ni simple lapo
1: a simple for wa ise ile
2: ka
1: ko ni apo ko so
2: ko ti ni ko ni pe o bo bo jamo se ti ba pe o pe ni ma se abo ko ni ma se
1: ewo le fe mu be oro da fe ko sinu godo mu laaro ka de jo
2: owo bi ri ko wa ko da se
1: abagbe kana iseju meta iseju maru iseju mewa akosi ni ilu ase ni bita wa mo ni
0: ilu asele
1: o pe yawo ti e pe pe e ti yawo ti ale pikiro le fa saba bi ti suwe oje na
0: mo lo wa ni
1: ni ana a lo je aso ye kata mi die si na ila adi tu oro o ja ma gba pe
0: eh mo lo da tori olo
1: eh da wa lo
0: olo na olo
1: hello oruko yi
0: ngba mo deko mo wa lodo awon okun ba tin wa mo lu awon ko tin gbele emi wa mo je iyawo fun emi o ndan mo si beju mo si beju akure mejo ni won emi o se kesi
1: obe ajapa lo nse
0: ajapa ke obe gidi obe gidi wa fe ge kai je
1: ora mo keto mo peto mo
0: e karo
2: hello
0: e karo sa
1: baba wole o
2: e karo
0: sa ru ko ya tin pe wa
2: opo sha go
1: I don't know.
3: to ra mo to ko le so
2: ah mo e to ko le so gbo awon obi e se ta na wa wa ta wa mo e to ko lo do wa ko si e ta ta se o a so ri mo se to wa ni e o
3: e se go
2: wa e awa ti wa wa le bayi wa ni ka lo an ka lo ko ka ka le a wa da ka ka le a da to ni
3: baba Oye mi dada wa. Oye mi gbe.
2: Oka
3: koko. Ah, Benny. Oka ne.
1: E
3: ka ne. Oka ne. Ah. Oh,
2: baba. Awa la ko fun.
3: Benny. Awa ko la wa gbe yin.
2: Ata ko ra so pe ni lo ya ka to, ka ta mo wa. Ni bi te o ni si mi. Ti awa te ri ewo ne. O ka re o ba le.
3: Benny.
2: Fo mo te ni se. E ku sha ro.
3: Ese mo ga. Leyin ti mo wa da duro awon aburo odun ko mo a. Mo ba ni ki oga oga lo le ba pe ni ki le fe se kini ko mo fe fe se be o wa sa ri pe won le ki mi te da olo wa si be yi mo ba no ba be si ju abo ah hey oga mo yo se pe yo hands be ati a le to je o le to be ni o ko se adun fun wa eh ya se o ko to le gba so ifo no ni o pe
1: o to
3: di ni pe
1: o ti mara
3: o ni ko ni bi eni pe ko ni mo o se eyan to le foso to ba te mi be ni ko ni mo kori jo kan ya ki mu ah de to ji fi aso sile baba kilo de gba to abe si ya ki paru mo mi ki ya ki fi aso sile jare kilo se ko le mo le ni wa ko le mo ni
1: e bu lo mo tun ji ta lo wa roju oko elo elo oruko yi bole tin pe wa
2: e panje ajisa pe ajo
1: ti eja ojise oluwa be ni oju wo le fi lo
2: ah e te mo lo se ajo
1: Doctor to Jola Lekan I had a baby by Wally. I know mom.
3: So one rest me.
1: No.
3: So you walk off and you're walking Paula.
1: You say you to my Paula I'll be sissy. Call
3: on us out. Call
1: on us out. As it's only about Katabek, you see, I'm glad I'm glad I'm glad I'm glad I'm glad
3: I'm glad I'm glad
1: I'm glad I'm glad I'm glad I'm glad I'm
3: 0823273773
1: bákan náà ni mọ̀mọ́ wa arábìnrin ọlá ní títí máa fulẹ̀ ọlá ní àtúnjẹ yẹn lọ́la náà ní arábìnrin ọlá ní pẹ̀kún mo dúpẹ́ làbákẹ́ ní ẹjọ́ bí yín àádọ́rin ọdún junior sister yín alhaja gbemisola ọpẹlẹyẹlú ní kí a máa kí ìyẹn ní ṣàṣà àṣẹ ìsàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí tó so ní fídíò ìpamọ́ máa mú lọ́wọ́ máa tí wá sí kọ́
3: ah, kọlọ nko ba dele fun ya baba ni. Ah, won so ni po. This lady I would bring. O de fe ron mo. Igba ti ma ko lo ta la kokko. Tori ko ko ata so lo ti mo be si lo bayi. Ata ye, boya o fi ibi ti o ye kin fi Olorun lo, kin bi Olorun si mo gbo lo si. Ata kan ba bo oba lati orun pata ti ase ti o ti fo. O fo afi oloju mi. Ah, ata tutu. Egusi nkan kan le ma won alo lo ta lo ni ba bo mo bere atayin lo bayi ase mo mo bi kini mo sa polo yen sase te ikan lo atayin afi oloju mi ah adu kele do olorun so no ba je fun ya
1: ami
3: eh adu ro gbe nte gbadun wa le o ah ni le ri ju bayi lo atomo okunrin atomo obirin ko se ni ti oye ka ko ni se ile tori pe yo wulo fun gbogbo won eh yo wulo fun obirin le oko e yo si wulo fun okunrin na bi yawo nle fi sako e gbono aso ti e waye laarin oko ati yawo a di pe boya kini kekere mi ni danu je mada bossy kitchen mi danu fun re ore le kon be o ti e si nkan to kan pelu pe o bi danu bi o danu fun re mi ba kunle o fere ko ma danu je bi tun je ola le ko ko mi to wa di agun mesun a pade lori eto ireni ti wa la se edumare
1: ire mo gbe ole gina loruko temi je e ku se mi o pe ose e se o

ma bo se sele sport play daraya odun ko mo se ori ati jo to si gbagba mo ati to de oyi one defe lati ma go one defe lati tu does na ni la so duri lo lo ni re di oyi ma ma gbe ko ni kan ni.

ma yan bi ologun e ma je yen lo lenu be yen na ni lo mo oluba ekun o ma fe ja yen ja to to wa re gilagbon omo olofi asolesha the prince of our kingdom oki ba mi alaye luwa isoya majesty oba ridwanu osu olale ake olude first olowo eko baba fuade oba of lagos ba mi aikuba ina le ma fi degbara ore yen mu ero gbori ba mi olowo eko oba of lagos alaga gbogbo loba loba nipile eko atawo oloye oni fila fufun baba lagbara ti olorun oju yin oni ri bi oju yin oni ri bi la se edumare oju ejo kin fo lady ni buraburu lori awon ma tomo omo iko ni daru loju aye yin ati leyin yin o to npo lona fun nigeria yi lagbara ti olorun irorun ni o je olowo eko esa mi ke gbe tore mi ba mi lagbara ti olorun loke loke le ma lo mo ti fi kin gbogbo mo ti se se point of contact kin gbogbo loba loba o nsasa o nba ekun elewu oni gbogbo gbogbo yin be mo kin o oye ja so lori nkan meji akoko nbe na ni constant medical checkup akoko be ni o constant medical checkup regular medical checkup e ma lo sile ewosan lati lo ye ara yin wo lori kori iwo to ba je pe dokita ma wa le wa ye ewo ni je ko wa ye ifupa re wo ko ba to si life ko se general checkup won ye gbogbo ewo your sugar level ki won ye ewo diabetes ki won ye ewo iseto ki won ye ewo gbogbo on to je general body checkup e je ki won ma ye ewo gbogbo igba tin ba ti nodo nurse ni ma lo yewu fun pa ewo bi ta lo de tori a nlo eyin le mo pa nlo ibi te lo di e lo wo bi o ti koja gauge le lo bi se ku soju ona opolopo awon ajalu to se awon eniyan nonchalant attitude ko kan bi ko si problem mi ni problem ni be gan ni opolopo ajalu fin ko lu awon eniyan eni to ku di si di steering lo to iku olohun wa lo to amo baba wa careful human error opolopo on to ma sele asise latodo o wa lo poju eni to ku si di steering ko accident o kan mi kanle le kan na o ti ni problem tele tele nkan kan se ko to ku nle ni eyin okunrin e ma gbo mi daade ejo tori tolorun e ma lo fun ayewo lori kori ye la koko ele keji be ro pa ro se stroke stroke jeri mejeji ye ti ma ti soro stroke iseto mama menu ba ngbogbo gba ngbogbo gba tori kini yen ma ba ye okunrin je lale aswedi dakuda emoji to stroke o awon anti stroke wa lori sirisi anti stroke wa lori sirisi te le ma mu awon ti kan be te le ma mu gbogbo gba to ma je kara yin o ma se kini ki san o sise ke gungun o sise ke je o sise che ri ti eje o ba ti je ko gba bi to ye ko gba lo ni laakai un to mu stroke wa niyan awon eje kan be ni opolo wa to ba ti di problem stroke nbo niyan o

0: olole lenki olole kilahu kabuto kifoke kabuto do fodo kikuobo karun obo kaye wada lafia lau adam baba ajakurukuru bete ifani won lowo mo lowo ajakurukuru bete ifani temi osun ifani won laya mo laya ajakurukuru bete ifani temi osun ifani won bimo mo bimo ajakurukuru bete ifani temi osun ifani won kole mo kole ajakurukuru bete ifani temi osun ifani won ire gbogbo mo ire gbogbo ajakurukuru bete ifani temi osun ibe la kojo mo je tudo gani ato mo bele ya bashiru ashiru oba ni bashiri ati wa engineer peter to yan moto somebody bi geje kunu abala yi de bi pe ngba ta ba se to to ba de to to ba tun pe wa won ti ba wa jiroro to tun jile ju ele ti awa mu lo lori eto yi mo tete mo pe lo to na ni oloya ri ma ko kunu abala sugbon ngba to so pe oga tun ji o mi ma gbadun abala yen gan omo ni fale mi na mo te mo pe won kunu abala yi won mo boya alaje prince lori ko ijo se boya won kunu abala yi sugbon mo fura pe won kudun re tori pe gbogbo ton ba tin ba wa soro won ma so pe se won gbo pe orun mi la so pe ni leyin ye funra won na ni won wa ti won tun fun wa ni aso ti won fun wa ni phone pe ka ma lo lori eto yi o tun won se pe won kunu abala yi alaye ati gbogbo won to kunu abala yi papa ifani eni ta da fa yi fun ifani ohun oni je kele ni oku ati mi ati yan ni ku lai lai ifani otura meji n lese fa yi o olotura meji lo so be ifani ire aiku lo n pe fun ele ni sesmo ipe gbogbo eda to wa sile aye patapata ni ku wa kaakiri gbogbo eni tin rin gbogbo eni tin je timu iku n tele ka ku wa wa o ko aje pekun kaluku wa pata iku ni ko se eni ti oni doku nu wa la se gboro ma sose iwa ateni kan leja lo ni oni pari mo o ti gba pe oku ni e bo ba ya o ni ready pe omo tori pe won mo pe ta ba pe o ni down ki la n gbile aye ta n po ki ifa so pe ire aiku wa wa fun eni ti a ba da o to a meji fun o bawo ni o se wa ni na ni pe n ton yo lojo lori ama o ifani ka so fun ton o ni korubu wa saiku ifani ko lo di mo ohun ifa ifa ti wi niyan o ona ti ba wa gba to fi je be o ni pe o ni katalanga ka fi lali kala maleri banda asege ye ni kankaye kadiri gidi kadibomba gidi olole lenki olole kilahu e ri pe won mu awon ede kan to tun yato to ye pe ko fe ye ni eh ifan so fun wa pe ohun ni mo nu imo ni fan fi han wa nbe ohun ifan olele lenki olele kilahu oni kabuto kabu foke oni kabuto do kabu fodo on ta ba ti buto ki ta ba fu foke kabuto do fundo oni iku obo o larun obo ki ku obo ka robo yen ni pe ati ku ataru ki won jina si wa ki won mu ko fese fe oni kaye wa da lafia lawo ibi on gan lo je ki ibi lafia lawo yen ni ifa fin yi wa pe ifa na tun gbo ede lawo ba wa ifa fo lawo ba fun ambe oni oni ki aye wa da lafia lawo adia fun baba ajakurukuru bete baba ajakurukuru bete lo difa oni se won ni ku se won osini run je on le ni gbore gbogbo en to ba ti wa bo won se won le so le ma se olugbala fun won lo da fasi won ni ko rubo won ni ko ru eku won ni ko ni eja ko ni agbegba de ko ni ewure ko ma bo oke pori e oke pori un o se pataki o emu lo kugudo gani ya ma bo oke pori e ebe la kojo ye ni ma gbadu oke pori e o
1: a ma bu ya
0: won ni gbogbo on to nfe na on gbe ni o to lowo won ni ko ni ku o si rubo be ba ti wa sodo re to ba ti ni ohun ti ko lo se ni o to nton ba ti se bo ti wi fun ton ge pete se bere si jore o to nyo tori gbo nkan o pada wa dara fun atemi ateyan to gba pata yo pada wa dara fun wa o a ni re gbo ta n wa o eh sugbon ifa wa ni ka se kini kan o oni ka ko didi eyan sokan o ti ka koko loro wa yen pe ka ma ni enikeni ninu ka ma fiyan sinu yen pe ka ma ro ibiro yan ka ma ro ikaru enikankan kokan wa mo ka ni ire lokan si gugu omo la keji wa nigba gugu ta ba ti leyi iku obo arun obo aya wa di alafia lawo fun gugu wa atemi ateyan ata gugu apata aya oda alafia lawo fun wa o la se dubari ise ti ifa ni je fun ile ni mo si mo ku mo je ifa fun mo je ise fun okan mi mo
1: ah mo pe ma na pa usa o

by the Lenny Rio 08 3 2 3 7 7 7 4 9. Lekan se awon onitakuwade ologbe Lamora South Arewa Segun Adewale Shina Peters Shefiwa Lawo ati Yusuf Olatunji Babalegba. Ero bani soro ti elo 081 3 2 3 7 7 7 4 9 0 8 1 3 2 3 7 7 7 4 9. Eko jumo. Oruko yan le tin pe wa. Oruko le fe ko fun wa. Mama, ma, Sherry, tabati wa lori tori akoko wa. Eyin ta ba nse eni ka lo egbo ma. Tori awon to nduro. Ayin la mo wa le fe ko fun wa ma. Oya o.

0: at us. What last bema? Oh yeah. Eh?
1: Awura keji latunde laju. Awon mejaji. Won so pe yin lucky copy ni le orin.
0: Mama to ba de so mo keja pade se ti gbo. Eh. 0813237749. You ready to wa na le ngbadun Bond FM lawa 92.9 radio feso wa ko to kari aye. Radio feso wa ko to le egbo lori ategun. E ko ojumo o. E karo. Hello. E karo oruko yen ga tin pe wa. Kile ko oruko yin. Mr. Shitu. Láti bí ṣe Rahim Shitu nìyẹn. Ṣé Rahim Shitu? Amsa Shitu láti Ebute mẹ́ta. Ewu lẹ́fẹ́ kọ fún wa náà orin wọ̀nyí. Àyìnlá mọ́rú àti kúrò mẹ́.

0: Germany, Seattle, we believe we'll go fight again in the International Conference of Sheikh Ibrahim Niyas. To my wife, ni ojo kejitilogun, ojo kokodilogun, ati okujo oshu kejila, ojo ekba, o lemeri dilogbon. 18th, 19th, and 20th December 2026. Labe idari ani akmole, Khalifa ile Yoruba, Sheikh Muhammad Salis Adeneko. Inu ene ki idu kapamora, Sheikh Mohi Ibrahim Niyas. Fidunu wahan lopo lopo. Fui bese alubarika ati sojo tun yi. Si oje ki ogo faido, Ibrahim Niyas. Tuto ka kiri bugu agban la ye. Nibi ti orishi ishi aweni ya yo tik pejo. Be gele, ni bugu nkoto ti jino tele. Yo si sumora wo, ninu ife ati ishoko. Nitori pe, ele ije idekale. Lati fi ipile rere lele pelu oto ife ati lati so omo iya po ninu olorun lo mu Sheikh Ibrahim Niyas toni kede fun gbogbo agbaye pe ati apa ati tan ni awon fi fara ma pero ti won gbe kale yi owa ro gbogbo opolopo eniyan to ba nife maulana Sheikh ole islam Ibrahim Niyas ni gbogbo agbaye wi pe ki won ma da awon eleto da ki oni kaluku dide giri ka so wo po pelu isoko lati lowo ninu Ashiyori joko na pelu agbara owo imoran ati dukiya ele ti olorun oba nla ba fi tin ki wo pelu adura ki apero na le wa si imuse eje ka so opo leko si ki okan wa si papo tori pe nibi sopo o ni anu wa nibi ki apiya o ni ile koko wa won si tun fi rin le fun gbogbo eniyan wi pe bi isrila awon ma bale si ilu eko ni ti emi ati ti ara ṣugbọn ti olorun ba mu sababi idena ko wa eni ti gbogbo wa o ma ri nikale ti o ma dabi wi pe khalifa agba Sheikh Mohi Ibrahim Niyas lo wa nikale ni won ma fi sowo yo si ma je ibukun fun ijoko na won gba onikaluku omo faido ni moro lati beru olorun oba Allah ninu gbogbo isesi wa e ma gbagbe ojo kejidinlogun ojo kokodinlogun ati ogunjo osu kejila 18th 19th and 20th December 2026 ni conference yi ma waye bi iznila labe akoso papa wa agba maulana Sheikh Muhammad Salis Alao Adeneko the grand khalifa tijania nile Yoruba Edo ati Delta State olugbalejo maulana fadilatu Sheikh Aminullah Abdusalam Akoshile radiyallahu ta'ala anhu khalifatul khulafa faido tijania Lagos State
1: ati wa lori eto bae ta mo si agba wa pura asi ni alejo pataki tori pa ji se won jejo tele
2: na ani alejo pataki ife labo ni npe mi pada a wa lori life ni ni agba olomo tun wa ife labo yin to je jingu tori system toto ti won se gbede o de pe jingu yen ti o ti sare lo so asi won wo bi a ti se ri ati ri jingu ife labo yin ti o je eta ma lo si keji ife labo yin ile se yin o ni daru olorun gbadura yin so si we digest na ni won se lodo a ni alejo ni ori eto ni aro to ni
1: ye mo
2: wa ti a so pe won ni di iranlowo yin e ri pe mo le oro won ni ijo si a de ti pe awon alase abi won ni ki won wa ni life ki won fi enu ara won so nipa so ki na ni wa so nti a need pelu won ni pe won ni bi obi ni fe ara fe omo ni keji ni gege bi ara re babu ni onigbagbo ni ngba ti bi npa mi wo fun mi lo nje ngba ti otutu mi wo da so bo mi ngba ti o gbegbe oni ngba wo ni oni ngba ti wo ba nsore fun eni keji re igba na ni o sore pe mi oluwa iya wa won ni di iranlowo gidi ni won ti rin awon omo ti lowo nawo koda nbi to tun de gan omo ti mu won ka ke odun kerin ni ti o ti le lo school ile ti won tun wa ngbe gan babo ne di ni o ba ruwo san mo o ko nbe won ni di iranlowo eyan omo Nigeria gbogbo ni pata eni ra ni fese si gbogbo n taje la wa ni pade ti oje won to birin ba doko ti oje ni o saaju aje ni iya odo mo joko lasan lo de ile to de ile ti o di wahala iya wa e ba ni ki ogun ara nule
3: mo ki gbogbo eyan omo Nigeria pe eku ojo eku yejo fun odun independent o
1: oruko yin ni SSC omo wa
3: oruko mi ni Omohunmi Muritala
1: omo ipinle wo ni
3: omo Ogun State ni mi Ijebu
1: to kilo gbo yin wa to ra ti so ni ejo na je dogun
3: ohun to gbe mi wa ni pe mo ni jiran lo lati omo Nigeria kon ran mi lowo oko ti mo ni lo fe fi mi sogo owo lo ba di poju mi fo mo wa nkakiri ibi ti mo ti wa riran lo lati ma toju mi ko sowo moto fun mi lati ma lo ma bo omo mi to mu mi kiri odun kerin ni ile ti mo tun gbe won si ni ka jade awon omo mi de ti nawo nawo ko si kankan mo lowo mi tori mo se ni ki wa ba eyan omo Nigeria ke siju anu iwo mi ki ri bi gbe ki oju mi ko la ibi de ti mo ti toju oju mi jina owo moto ati lo ati bo ko si kankan bi se wa ni mo wa ejo esanu mi eyan omo Nigeria olohun ni gboju lowo yi agbara olohun
1: mama to ba won olulufe to e to yin
2: efunlagba ben
1: mama yi agbalagba ni won mo bi bi pelu ogun ni wa ni ijebu won se ni isoro to do sa to de sey wa yo ti lo bi odun mefa seyin as mo pe omorede wa Nigeria
2: Allahu
1: ni won to pe na bi wa me
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ni pe yan ba gese wa be to bere nkan
2: esanu
1: won na si ti to ka si pe ibukun ni fun Allahu
2: to
1: pe yo ri gba ni ogbo bi tun ka ko wa se ta fi rali jana wo ta fi ri paradise se wo ati mo
2: ben
1: mo n to ba je pa wa fe se lowo fun mama yi ojo okun ni 08036621829 le kan si 08036621829 te ba si wa fe ta riran lowo na si apopo won si omo iya won bc meri jima pampe abe ko ni bare me kunu
2: pampe ben ben
1: esiro
2: ben
1: H2 A0 5277 there can say A0 H2 A0 5277 pampin
2: to ibadan ni mama wa ti n toju oju won so gbogbo eyin ti e ba n pe wa te se wa lanu te se wa lori ni ke pe wa a wa lori eto hello wa alekun salam ah e seun baba mi ope yemi eleran ati ya oja akiyin o yan ope yemi eleran nilu sogunle ati oja sogunle akiyin aki baba wa ke o kan takwa baba wa ke kan takwa baba alanu oro lode le yo alaji musilu mc to oro lode le yo alaji sego ogo ni moto oro lode le gbogbo eyin agbagba gbogbo eyin iya arabirin iya wa to joko yi anu ni anidi o anu ti anidi edapun e ba ni sanu Olorun won sanu iya wa Adesina ni opo osun adupe lowo yin iya kimu omo iya kimu sadiku dapo omo igana iyawo ba akiyin o so adupe iyawo edo laropin iya fatia ni mo foluku akiyin iyawo lo nje gbogbo eyin ti a npe edapun baba wa sola agent ni sakashi akiyin baba wa amure gbogbo eyin laki gbogbo eyin ti e ni anu to mi anu san ko se nti olanu iyawa iya loja sogunle mo kin gbogbo baba wa bale alaji muneu baba wa jisegiri gbogbo eyin ti eni baba bale lepo kodu baba wa bale kande kale jaye otumara gbogbo eyin oba baba wa eleko akiyin o eni damu baba wa ajasa olusegun baba wa
1: ni
2: gbogbo iya wa kan wa ni bi bayi o olorun oba o oju iwon ni o ri na en ti wa toju re ibadan ni won tin toju re iya owo ni daleko edakun e ba ni dide ran lowo si ji yawa itori itolohun the artist en ti ran so fun oba mekunu ana lojo bi tun olohun ji eso po dun ni aye baba anure ni so etan on the 26 ni ti won omo mi ope yemi abi omo mi wale wale dako amamsa omo amsa do on the 15 ni ti ojo bi ti won na gbogbo eyin te n gbo wa pata ìrànlọ́wọ́ ni a need you ìrànlọ́wọ́ la need
1: you tí wọ́n bá ti ń kó lórí ìtọ́ tó lè máa kàn sójú òpó 08036621829 ṣùgbọ́n ìjọba fẹ́ sí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀tàrí ẹ̀ sí bc mary jima ọmọ ìyàwó náà ni wọ́n pampe 08082805277
2: kódà ní àárọ̀ ní aago méje ni wọ́n ti dé bíbẹ̀ owó ọkọ̀ tí wọ́n wọ̀ wọ́n yà kún lé ní bí wọ́n ti padà lé ní ìsìn tán mo mọ̀ pé àwa tí a dó a padà ṣètò rẹ̀ ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n nídìí bí wọ́n ti ṣe rí nà ẹ dákun e ma je ka wo bi ilu itiri ko de ni 1000 ni 2000 ni 5000 ni to ni owo nlanla ko si nte le fi ran won lowo olohun eledumare yo ran baba wa ni samara baba yakub ni alapere ni mama nge ka tun ni baba nge gbogbo yin pata ti e mo sanu baba wa olusi oro na ni sasa ogun tade baba daada ni selesia ni won gbogbo gba ni mo ran wa lo lori eto Olorun ran ilo baba
1: madam nawola
2: baba baba ya wa nawola ya wo loja daleko iye oniresi tutu edakun e ba ni ran mama ilowo edakun tori olorun baba wa safa ni agbele kale baba tawa edakun e ba ni ran iya ilowo iya inidi koda won sunkun bi omo kekere koda emi gangan ti sunkun ni aro idari pe Allah olorun omo to bi o gba ti mo lo lo mo mo se ju bayi lo olorun yo sa lo mama wa
1: gbogbo to ti lo
2: lo yo da pada ya wa e mo sunkun e mo ko olorun oba lo bo olugbesi olorun o duja wa lo so e je ke a lo si ile ise ife laboyin ki a fi mo ka se eto inile tori ife laboyin la ri tagiri awo ohun ife laboyin lo gbe wa kale sori eto olorun oba ni je ke owo ti ile ise ife laboyin e je ko aje kon bere ni bodi e kon bere to e ma binu e dakun okay
4: aki gbogbo eyin ti en gbo wa ni ile ise ifelaboyin global concept ni eleyi o ile ise to nse modern soccer way to ma npe ni sewage digester yi opo re o mo nkan to npe sewage digester sugbon ki to ma ba oro po awon ero pari soro wa re o e
1: era basin kase re were were re ila
4: eti mo wa be ni mu wo oluwa ni kishawaye na ikware ni kun wa lagba lowo olorun lati ile ise ton tin se sewage digester na tin kan si yin sewage digester soka we ti o kinkun ti o kirun ti won kin ko kan fi ropo taye atijo ni gbogbo rile dagbaye ti a mu wa ti Nigeria la de so di mimo fawon yi lati aimoye odun seyin ero bari soro wa re te ba fe pe wa 08032958814 tabi 09116863759 09116863759

0: ifelaboyin ni ojo mejo a le di awon ipin tori system o gbe kini jade mo so a de ti wa wa wa lori kini la tin play re so ni agba olohun ile se ifelaboyin ten pe awon yan se se we digest iya wa e ba ni ki gbogbo awon ara ni ile kede ba ni subu pe ba ni ra webe atoko yin
1: gbogbo eyan ara ile mo ki yin o oruko mi ni omo unmi muritala mo ki gbogbo yin olohun aran yin lowo o eni follow you o eni rida mu o seda yin o ni gbagbo de gbogbo eyin te ba ran mi lowo pata lagboro olohun lo ma la fun yin ona ni dimo yin o ona ki dimo jo ko ma la o ona ni dimo yin e ma ra la ni omo to
2: amen amen Adwa wa gba na gba lati mo pade jo mejo lori akotun
0: Alaji Hakim Amsa te ba fe ba mi soro 08233462512 gbogbo eyin ti ya pe pata edakun e ba ni ran won lowo oluwa ran lowo ni ojo mejo a mo pade fe ile se fe labo e mo binu edakun e mo oro lagba

0: ọba oṣogun ṣe mu ni agbagba tin ba to lawo o tun de mo ṣe ṣe
1: Yoruba bo won ni eyin lo da kokọ nitori na la se ni ki agba ma se re omode je o ijoba Nigeria lo de ewo nile yi lati ma te to awon omode mole eyin obi alagbato alabagbe alajoro o ti dose o lati ma na omode lalubami iwo to fe oluranlowo ninu ile nile itaja ri pe omo to fe mu sodo pe odun mejijilogo yago fun sisoro kaato ohun epe ati ebu sawo ewe fifo omode sise ebo lati de Ma for mode se bara service boy service girl for omo tojo ori won to nkan bo fi mu eye agbaya te se yawo mi yawo mi oko mi for to omo ni aye ti ko to e sora yin o ara emi ni mo bi atoku ataye ko sele o fi orilede yi shine light act la ewon odun merin la kale fe ni to ba je bi tite to awon omode mole ile ise bonde fe na tutu dogba lo ni ma te to omode mole Cool.

0: njẹ mọ pe oni nikan ni ope eniyan ro won ran ti ola be abo wa ba ohun te eniyan ba se o ni awon baba wa npe ni ola nitori na ki o to gbe igbese kan tabi se nkan kan ran ti ola tori pe ase gbe kan o se o ase pamọ lo wa oni kaluku ni yo jere ise owo re eleyi ni mo fi wole sori eto loni bakan na ni mi o ni sala idupe lowo baba wa ninu oluwa ti won je chairman fun gbogbo omo egbe no your right anti corruption ni orile ede nigeria patapata mo soro nipa comrade pastor paul akebolade fun atileyin won lori eto yi tori okunrin to so rara fokunrin egbe akose ma lo nse adupe lowo yin sa fun akitiyan yin fun igbiyanju yin ire ajo kaakiri orilede ni ati inawo ti a o le se isiro re tan olorun yo tubo ma bu pe e pe ise takuntakun no your right ma eto e ni eto to n lo lowo lori radio bond 92.9 fm na lawa ti e ti n gbo wa eti te fi n gbo wa ko ni di o ye ka meto wa ka ma ba ma jiya aimeto e je ka gbiyanju ka ri wipe a darapo mo egbe no your right lati mo awon to to ati ti o to ki a ma ba ma jija aimeto nibi gbogbo ta ba wa kaakiri comrade ajaye makinde loruko mi ti ope eniyan mo si akobi egbo olowo button mi opin ise takuntakuntakun gbogbo yin pata ni mo ki fun anfani iwo ti o ba fe darapo mo egbe no your right anti corruption kan si wa ni 1 dele ara street dele ara bus stop abaranje road ikotun boya ejo kan lo si fe gbe wa ni tabi eniyan kan ti elu on jibiti e pe wa sori 070-4967-8729 bako lo e si tun lo pe wa sori 0802-703-7390 0802-703-7390 number ti e le fi pe wa niyan fun ohunkohun eyi ti e ba fe ka se fun yin mo ki baba wa ninu oluwa kaabo sile agbara loni lati tesiwaju lori awon oro to jemo ti eto omaniyan ti orileede wa ilu wa agbegbe wa ayika wa yo fi wa ni alaafia baba mo ki kaabo sori eto sa
1: copy you are a show god bless you so much and dupe lowo yin tori ko gbogbo gba ni a ma ngbe won yin gbogbo gba le ma ngbe wa wa a gbo lojo kan ri pe ojojo n se akobi igun a dupe lowo olorun a gbo pe ojojo n se olale kan a gbo pe ojojo n se alaja ganiyat a dupe o a manager wa tutun na la wa ni ugm mr gbenga fatile a dupe lowo yin na e se gan e ku oroyin bẹ́ẹ̀ sì ń ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ wa tí ó ń jí ṣe fún yín ní orúkọ jésù ẹ ò ní fi ìtìjú àti ìjákulẹ̀ parí iṣẹ́ yín ní abẹ́ ìjọba nàìjíríà ẹ ṣe gan yes lónìí ohun tí a fẹ́ sọ ní ìtẹ̀síwájú lórí ìyàtọ̀ tó wà láàrin fact truth and communication under misrepresentation you see ní abẹ́ òfin in the law of misrepresentation and representation the three concepts fact truth and communication are related but they are different won jora won won fegbe kan egbe sugbon won yato be ni bo se ri niyan bo se je pe bo a obirin okunrin ati awon omo won fegbe kegbe sugbon won yato abi be ko e se gan now fact gege ba si so ni ose to koja is something that actually exists or has happened and can be verified. Something that actually exists or has happened and can be verified. Ohun to je ko ti sele, to wa ni orilede ye ile aye to nsele e gbo mi ohun to sele ti a si le se iwadi re that is fact example fact ni wi pe ngba ti eni to fe ta ile so wi pe ile yi only 4 bedrooms ti ile yen ba ni 4 bedroom ni to to that statement is fact ti ile yen ba ti ni iyara ti eni yen so wi pe oni a misrepresentation. The statement generally must concern an existing or past fact rather than merely an opinion or future intention. Ninu misrepresentation, seri o ti a npe ni fact yi o gbodo fi di nkan kan mule. O gbodo je pe bi a ba wo bi bayi a ri nkan yen. Bi a ba wo ohun yen a ri nkan yen. A le je pe nkan ti a le fi di re mule yato si nkan to je pe o se fe sele lojo waju. Now e je so kankan awon ede yi ma npo lenu awon eniyan. Mo se sale ni Nigeria yi e pe odun to nbo abi se pe idibo nbo lona nsin ni odun to nbo lagbaja bayi lagbaja bayi ohun lo ma wole fact mo so fun eyan that is a lie kini mo wi that is misrepresentation because oh mo you cannot really say impetet mama woju te ma fi wo ni te ma mo ni to ko ni fact truth and communication under representation and misrepresentation. Truth on its own means that what is communicated corresponds with reality. What is said is actually the case. Oti asomi ba ni wi pe otito ta pe lo tito unta e gba meje gi gan ni ede Yoruba boya awon onku tun di ola lekan doctor of Yorubaology boya won le ba wa salaye ni Yoruba kini fact kini truth because ni ede Yoruba ni otito otito ni an pe meje ji o abi be ko ehe. So awon do awon Yoruba kan lo mora awon sugbon iru awon to je lale kan iru awon Tajuddin Ajani mo yi won le ran wa lowo tori awon oba Yoruba la won yen aye yerin mi ejo ran wa lowo sugbon ni truth ni tie means that what is communicated correspond with reality. What is said is actually the case. Nti otito je ohun ni wi pe o fi idi nti ani o sele o fi di re mule that is just it nta ro pe o wa yen. O fi di re mule mo so ni ose to koja wi pe tin ba so pe there is rain outside that is fact ojo ron ta o that is fact ti en kan ba wa ti de to ba lo wa lo wo to ba pe otito ni ojo yen ro o ti fi otito mule niyan that is the truth otito ni o e ma gba on language yen otito ma ni sa misa ola suri le lo nbo lo kan yen iro ni kini kan a le ma jo famura wo lowo subodo nkan ba jade to ba lo wo lo to otito ma ni nti won pe ni otito niyan o fi di ohun ti a so pe o sele o fi di re mule ko le ye mo se ri fact lopo igba o ma ye o mu ta won ikojo en te ba lo court mu ta won ikojo pe won fi idi oro to won so mule ti iwadi ba jabtore lawon awon adajo ma nfa awon cases mi to ma gun kisi gbogbo adajo lo fe se lujibiti kisi gbogbo adajo lo fe se asoto sugbon won fe duro ka fi otito idi otito yen idi oro to ti so ko fi di re mule mo to ma fa to je to ma tabi pe case ma pe ngba mi niyan ni court se en gbo mi yeah. So truth is the correspondence between what is said and what actually exists. So ohun ti otito je ni wi pe ohun ni ajo sopo okun to so ohun ti o sele ohun ti a so pe o sele mo ohun to ti sele en bi mi so be dada otito gangan ni ohun ti o fi idi ohun ti a so pe o sele to fi di re mule ti o wa ta de play fojuri that is just it. Example ni pe e o so fun bi pe car yi o ti ni ijambari it has never been involved in an accident. Reality, the car has never been involved in an accident. Looto looto afidi otito mule car yen o ti ni ijambari therefore the statement is true. Ti aba wa die lo wa die bo beyen otito ni oro ti e so fun bi sugbon if the car has previously been involved in an accident the statement will be false and it could potentially amount to a misrepresentation if the other legal requirements are satisfied. Ti aba lo si wa die ton fi di ofi mule wi pe looto ni oko yi ti ni ijambari false ni ben o ma wa ja si pe a misrepresentation ni then communication it here. Communication is the transmission or presentation of information from one person to the other. Communication ni igbese ti agbe lati so oro abi lati ko oro ranse abi lati fi ohun abi ede kan awon kan ma lo kan ma pe ni kini kan ni code as soon as possible won ni bo se ma code ye to je pe awon kan lo ma ti code ye so ti eyi si communication ni ye eyi ta ma gbe lati owo enikan abi lati enu enikan abi lati ile enikan lo si odo enikeji abi ile enikeji that is communication mo so fun yin ni ose to koja wi pe a le fenu so a le fowo so that is gesture a le foju so a le fara so a le fi we so awon radio television is an instrument of communication ni won basically you will know media communication na ni won you understand so awon so more awon fact truth and communication so just so more awon ni sugbon etiri yato die die to wa laarin won sin so for misrepresentation there must generally be a representation kind of the misrepresentation mule agbodo ni representation agbodo ma soju fun enikan abi won seyin fun enikan ni die ba si le interpret fun wa ni yoruba aba soju enikan aba seyin enikan asoju eh asoju so representation ni representation ni ka soju enikan ti un ta wa si leyin eniyan ti o ba je nkan ti eniyan nfe abi ti eniyan so that is misrepresentation e ki gbo ni opo igba o le pe boya won jo ntora won ni opo awon oselu wa ni Nigeria nbi won ri soro kan wa ni pe eni to ba je subordinate won a lo so ni si ori afefe ti a re lati gbe ti ati ategun ba ti gbe lo boya gbe lo so radio na radio so abi ni paper ni abi television ni ton ba ti so ton ba ti ri pe ara lu gba won yan sare jade kopo ninu wa sare jade wi pe iro a so be ohun ti won so ni wi pe eni to soro yen o misrepresent won ni I believe this can be understood now ohun ti won so ni wi pe won disown eni yen be ni wi pe ko se oju won nkan sele ni osun ni josi ohun ti awon yen se ti won lo ti account ti awon enikan ijoba osun yen won fe te oga to wa ni ori ibe lerun ni oga ide jate gbe iro ni o iro ni o ni am ashamed abi o sa lo won ta lo language ani gba yen ohun ti won so ni wi pe eni e misrepresent won ni sugbon o ye ke mo awon to wa laarin won yen sa eyin omo Nigeria rere e se o ehe
2: se baba wa e je ka doke lohun na e tete si ikede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gbogbo e se test ni lab kaakiri e tete ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ma wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyin ara yin lati ori titi bi atelese wa ni alaafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eya ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe mo fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sha ti pe won sori ero ibanisoro 080-83-83-8194 Tabi 080-26-18-2577 080-26-18-2577 Ewa ti pe ilira loro alafia re se koko.
1: So communication is when a seller tells a buyer this car has a new engine. The seller has communicated a representation to the buyer. Said go be said go jora won sin. Now if the engine is actually old and the statement is false, the communication may constitute a misrepresentation provided the other elements of misrepresentation are established. Tabati le fi di iwadi mule pe oko yi o engine ton so pe o tutu yen ko tutu o so ka to ma lo ni ose yi gbogbo ifidi gbogbo ta so mule ni wi pe fact is the reality, truth is the accuracy of the statement about that reality se n gbo mi bayi, and communication is the process of conveying the statement. A fact ni ohun to sele, truth ni laile yi pada ohun ti a fidi re mule, that is truth to sele ti a fidi re mule. Then communication ohun ni igbe ohun ti a so pe o sele si ibi ti a ti ma fidi re mule, wipe looto ohun lo sele ohun ti mo so yi o ma ye opo awon lawyers beni because it is enshrined in contract law ye se
2: e ma gbagbe ile ti a n polowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a n fe mi to le ra 9 plots yi papo ni e kan na ni o ni Kwari Gbagbalada ni tosi post office lo wa pelu ile 10 plots ti a n polowo ni abo okota iye na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni oke rija a ni ile si laro behind a Laro stadium off Ebenezer Obey Fabi Farm. Elu 350,000 si 450,000 soke leo fira ile plot kan lodo wa lasiko yi bakana ni atun awon ile kan bayi si Mowe after Christopher University ti ko jina si redeem ni sheri pelu owo ti o gani lara leo ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to tejuni bakana e ma gbagbe nipa ile ti a so pe wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile ye dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki wo na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwo lo je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko to di pe yo gbori soke iwo ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je ko do iye to koja lai pe igbese kankan ro ya yo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni ni lori oro ile wa ti a ni wa ni oja odan ni after Ilaro poli nibi ti a so wipe senator Lamilekan Yayi ati World Bank ti se ona lo lowolowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju ki e wa invest owo ti na si be boje 200 acres tabi 500 acres lele fun won ni de male eyin na tete dide ile yen si wa ni be repete awako yo 20 acres ti a polowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowolowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to yoju awon ni won le so bi be yen si ri nibi ti a nso yi sugbon oye eyin sese n gbo nipa ipolowo ile ti a nso yi lori eto yi ni oya e wa lo je ifa yi ko to tembe bi a se n polowo oke rija ni owode ni josi niyen o ni 180,200 o la bere si polowo e oke rija ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba ya nse ile ti ajilete na ko ni pe lo soke a so eleyi lati je ki a fi ra ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi fun tita ni 200,000 per plot e tete yoju ke wa ba wa ni office wa ke sanwo wole ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo lori iye acres tabi iye plot ti e ba ra nibe ti o si ni ifokanbale ti ko le si wahala kankan lojo waju ile ti a nsoro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni oja odan ni won poju sara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si office wa e o ri a o fi sambodu re a o fi han yin te ni lori dada ilu yen o ti n develop ni yen o ye ki promo ti a n se lori ile ti a n polowo o ye ko wa si ipari ni ipari osu ti a se koja yi sugbon nitori awon eniyan to tun pe wa pe awon si nife si lati wa ra ile sibe ati nitori awon to ti e ti deposit awon owo kan sile ti owo won o ti pe nitori re la to fi so promo yi si waju titi di ipari osu ti a wa yi enikeni to ba si nife si lati ra ile sibe ki o tete yoju
0: ki wa tete pe wa lati wa so wo wole e ma se je ki anfani yi ko tun fun yin ro e se iwo ti o ba fe ile ti o ma ra bayi ti o ma kole si ti o si ma bere si gbe nibe lai si yonu rara ni area ato of Sokoto Road ati ni alapoti ni owo ti o ga le lara tete bere si pe wa bayi nitori pe anfani ye wa nile lowo lowo bi mo se n ba yin soro yi e se e je ki n fi asiko yi so fun eyin ti olorun ba bukun eyi ti e le invest owo yin lati se sponsor fun awon ile ti awon ebi kan ti gbe si akata wa ti won wa sponsor fun budget sofia ni wa ni tabi atile je nikan ti owo wa lowo re to le se sponsor fun ile repete eyi to wa ni akata wa bayi ani ile to tobi 10,000 acres kan atun ni ile miran to je bi 30 acres iyen na wa nile 100 acres kan tun wa nile boje sofia ni boje ile ise kan ni ti o ba le se sponsor fun awon ile yi e pe wa kajo so asoyepo fun ati nuki ile yi ko di tita e je ki iru eniyan be tabi iru egbe ni te le invest owo yin lati sponsor fun awon ile ti a nso yi e pe wa olorun a bukun wa e se adupe bakan na ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fura ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ka mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe o si je wi pe iwo nilo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro iwa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe nikan gba o loju tori e je to lu en jibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awan se ni office wa te ma pe sori 0704967872907049678729 tabi 0802703 7390 0802703 7390 e ma se je ki odun yi to lo lai gbe igbese kankan
3: eyin eyan wa ti a ba n so gbomo gbomo pe ke se ayewo ara e ma ma fi se binu idi ti a fi n so leyi ni pe o ni eyan wa kan ni to sunmo wa gidi gan ni ni odun to koja o wa fun ayewo ara nira ayewo ta de se fun a ri pe arun roparose o ti fe ma sarajo ninu ago ara e leyi ta de se alaye fun pe ko mojuto ara e ko to di pe nkan bayen ma sele amo nitori pe ko ti idagunle o si ri ara gbe lọ́sẹ̀ tó kọjá ni ó lọ sí ìgbéyàwó ó ń lọ síbẹ̀ ó ṣe fàájì ó gbádùn ààrẹ nígbà tó ṣe tán tó ń kó òun gbé ọkọ ẹ̀ kó máa lọlé lẹ́nu ọ̀ ni bó ti fẹ́ wọ mọ́tò ibẹ̀ náà ló ti ṣubú lulẹ̀ tó di pé wọ́n gbé dìgbàdìgbà lọ ilé ìwòsàn ìgbà tó máa dé ilé ìwòsàn náà owó tó kọ́kọ́ dà lẹ̀ bíi 2.5 million lówó tó kọ́kọ́ dà lẹ̀ kó tún lè ṣe ìtọ́jú ẹ̀ bí ta fi ń sọ eléyìí fún wa ni pé ẹ má yẹ kó dìgbà tí ó máa dá wa gúnlẹ̀ báyìí tó máa bọ́ sí emergency tó máa máa rù wá kiri ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé prevention is better than cure ìwé la fi ń sọ fún wa wípé ẹ má yẹ ká gbó dìgbà tí ara wa máa bèrè bí àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ ká wo ọkọ̀ tá ń lò gbogbo nǹkan tá ń lò fi ṣiṣẹ́ tí a bá sáfíìsì ẹ jẹ́ ká mọ àwọn ọlọ́kàn pàtì máa lọ́kùnrin àpẹ àkíní yìí ó máa dẹnu kọlẹ̀ bó yẹ ká ṣe máa wò ó ní pé àgọ́ ara wa náà ṣe máa rí nìyí ẹni tó dẹ̀ ni ọkọ̀ tí ò tẹ ìwà àyẹ̀wò ara rẹ̀ fún ọdún mẹ́ta mẹ́rin kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ èyí la fi ń sọ fún wa wípé ká ṣe àyẹ̀wò ara wa ká mọ ibi tó kù sí bá ṣe máa sọ fún wa pé machine ta fi ń ṣe àyẹ̀wò ní ọ̀dọ̀ wa ó máa ń mú àwọn àìsàn míì tó ti ń kó àjọ tí ò ti farahàn ó máa ń fi àṣì àfihàn rẹ̀ láti fẹ́ ka ètè mójú tó kó tó ṣẹlẹ̀ ẹ má yẹ ká gbàgbé pé ìlera lọ́rọ̀ o ìlera ṣe kókó ẹ yẹ ká mójú tó ọ̀rọ̀ ìlera wa a máa tún pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa lẹ́ẹ̀kan sí 08026182577 èyí tẹ́ tún lè pèsè kejì ní 08283833 81 94 08 83 83 81 94 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa nìyẹn. Ẹ̀yẹ́ ká tún máa ròyìn létí lẹ́kọ̀ọ́ pé ìlera lọ́rọ̀.
0: Ẹ ṣe gan bàbá wa ká tó máa lọ lónìí kí ni ọ̀rọ̀ àmúrelé wa ẹ ṣe.
1: Àkọ́bọ̀ ọ̀rọ̀ àmúrelé lónìí tí a lè ọ̀rọ̀ yànjú tí a lè múrelé. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí wípé gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi sìn àti ẹni tí ò gbọ́ mi tí ẹ bá lè sọ fún wọn wípé kán gbé ọwọ́ lé orí wọn àbí àyà wọn. Àwọn àgàgà wọn tó jẹ́ obìnrin nínú wọn kán gbé ọwọ́ lé àyà wọn bó ti jẹ́ ọkùnrin náà ni ẹ. Ẹyin tẹ wà ní abẹ́ ìjọba ni mo ń sọ o àti ẹyin tẹ sí ní abẹ́ ìjọba. Ẹ sọ pé ohun tí mò ń ṣe fún aráàlú yìí kó jẹ́ pé nǹkan tó máa ṣe fún ẹbí mi ó jẹ́ pé nǹkan tó máa ṣe fún àwọn ọmọ mi ni títí ayé àìnípẹ̀kun. Ó máa ń da gan téèyàn bá lè máa gbàrú àdúrà yẹn torí èmi gan tí mo sọ̀rọ̀ kí n ṣe pé a mọ̀ pé ṣùgbọ́n ń bá rántí àwọn nǹkan kan tí mo mọ̀ pé ẹ̀sán máa ń ké ì máa ń jẹ́ kí n máa ń ní ìyípadà ọkàn àjàwé always have a change of heart it will caution me it will stop me from doing certain things because lóòótọ́ láti mọ̀ pé kò sí ẹnìkan tó dáa ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan tó dáa tá à ń sọ yẹn kì í sí ẹni tó wà deliberate in his or her action to wicked the other person. Ẹ gbọ́ mi o tábà pé ẹnìkan sẹ́ni tó dà tó dà kì í ṣe nǹkan tó ń ṣe tó ní ẹlòmíràn lára torí pé nǹkan tó fẹ́ jẹ. Ẹ jẹ́ kí n tún sọ̀rọ̀ lọ síbi ẹ̀yin lọ́mà ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè ṣe ẹ mọ̀ pé àwọn lọ́mà ibi tí wọ́n ti lọ kó ilẹ̀ wọ́n máa lọ gbowó ń bẹ̀ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn ẹ pa ọwọ́ pọ̀ ẹ kóra yín jọ ẹ competition kí lọ́mà bá wá ń kó ilẹ̀ ní àdúgbò ó yẹ kí wọ́n máa ní ìwé tó máa sign bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ní ìwé ẹni lọ́mà náà ẹ gbìyànjú tó bá gbé lóòótọ́ lẹ lọ kó lẹ níbìkan ẹ máa fún wọn ní ìwé tí ẹ máa ní rẹ́kọ̀dù ẹni tó ń sign bó jẹ́ the landlord chairman or whatever of that street kó máa sign wípé ìgbà báyà wá ọjọ́ báyà wá. Mo sọ fún yín wípé láti bí ọdún márùn-ún on the 17th of September tó parí ní rí ìjẹta òun ni lọ́mà ṣe gba délé ara street kọjá bẹ́ẹ̀ ni. Náà ìtí mo sọ pé wá lọ ń kó àwọn tí ó máa ń gbé kínní lóòótọ́ òfin ò gbà wọ́n láyè ṣùgbọ́n òfin tí ò gbà wọ́n láyè yẹn law should not be anti people. Ẹ gbọ́ mi laws are not supposed to be anti woman. Bóun tí ẹ̀kọ́ ẹ̀mọ́ nìyẹn o. Laws are made to guide man. Men are not made for law. Ẹ jọ ẹgbà yẹn. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ bí a ṣe lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ẹ gbàdúrà ilé ẹ̀kan sí pé ohun tí mò ń ṣe fún àwọn aráàlú yìí ní orúkọ Jésù kan ṣe fún mi kan ṣe fún àwọn ọmọ mi kí n tó kúrò nílé ayé. Àpàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ o. Thank you so much.
0: Ẹ wá fẹ́ pè mí tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò yìí bóyá fún ìpolówó ọjà ni tàbí ẹ tiẹ̀ ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. Ó lè jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ èyí tí à ń polówó yẹn. Ẹ pe Ajayi Makinde tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Àkọ́bí Ògùn. Ẹ pè mí sí 081-86-73-3163 tàbí kí ẹ pe 081-39-36-5988 títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa padà sórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká hùwà pẹ̀lẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ láwùjọ ká dẹ̀ ṣe ń tó tọ́ níbi gbogbo tí a bá wà ká má bàa lu òfin ó dàbọ̀.

asiko dibo de eto gugu an lati dibo abi o si nibe ori bi o se pin oda ta ni won ma npin ipin kupin le lowo bi o se ni ti o si nibe se bi eni ti o si nle lanran re nbo ko oro dibo nle gugu wa lokun o eni ba nkorin ko kan mi ti o jade dibo iwon ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ka leni ti o ye loye o wole ti o si ma si joba leni ti o dibo lori leni ti o dibo o si nile gbin nitori o lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo ko so le gbo loselu wole ayo adibo ko so le fe yin loselu jan le eto re lati dibo ipa re lati eni to wu o eni ti o dibo ko ba ara re o si ko ba Nigeria Ilese Bond FM 92.9 lo ro yi pe eje ajade lo dibo lasiko dibo tori owo ara

ye to ri ti ara le gbọrun ko ni bond of fairness bas na eh ri pe obi ibelamu ara je ni ani o le yokun lorun wa a jo wo kele le bayi ti fi kan le gbe ni to ba gbe se to mo baba pa ni ko dokita tun jo lami kan daniel ashiru bello le gbe raji bo fa ni je ni je ni so sha gba wa ni abdulwa se salahuddin omo to mo kolo o ko ti ni je 08030428183 30 42 81 83 for our family and our entire Arapodija. But I'm not sure what to do.

0: Ẹ̀kú. Nye. Ngbori akụ ọzọ eme na keeki mere. Ndị be m dị mma, kee ka ndị ndị nke gị mere. Gaa n'ihu. Ami o. Wow, ya na Naịjirịa bụ ọgbọ. Ha dị mma. Ha dị mma ozi ekele n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ọya ka ị ga-esonye mee ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme na nkịta na akara 0706 316 1916 maọbụkwanụ na ka m were nke ahụ. Hello ehe, onye ndị epi Brother Albert Albert
1: Albert
0: akpụkpọrọ gị isi brọda si amamụ brọda Alibat akpụkpọrọ gị isi akpụrụ Alibat. Ya gazie
1: dewo na-ekenekwa ezigbo nwanyị m Filomena na-ekwe, na-ekene ụmụaka m niile ọbụla, na-ekenekwa ụmụ ụmụ ụkwụ, na-ekenekwa ụmụakwụkwọ niile ọbụla, ma ndị nọ n'ụzọ, ma ndị nọ n'ụlọ, na-asị na ụmụaka ya emeela anyị n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs.
0: Ise ndewo o. N'oge ozi ekele na oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị nọ wee na emeribe nke taa. Ị nwere ohere na akara 0706 316 1916 makwa 0912255 2874 akara bụ ndị a ka ọ ga-abụ ịkpọ anyị eme ya otu o kwesịrị. A na m echekpụ m okwu gị, anyị ga na-agbapụkwa egwu dị iche iche dịka anyị na-o ka m nwere nke. Helo hi, onye nke a kpọziri wee mechie ọnụ okwu okwu ọkwụkwọ ọgịnị welite olu hi. Ji EPC a na m anọkwa kịrịkịrị mana ndị ọzọ nọ n'akụkụ ada n'ihi na-ekwu ndị nọ n'iru a na n'ihi na-ekwu mụnwa na anụ ya mana ọ dịzi ka m gịnị ka a ga-akpụ ya welite olu. Adịghị m akpọghachi anya azụ na akara 0706 316 1916 maọbụ 0912255 2874 akara bụ ndị a ka ị ga-eji wee kpọọ anyị ka anyị mee ka mee ya nke ọma taa. Helo gbalata redio gị. Kedu onye na-ekwu? Ego dị mkpa nwere nke na-adịghị mkpa. Ego dị mkpa gaa ebe ntị ka ihe na-agbara ị na blọ bụ kedu ebe isi akpọ. Adịmma ego dị mkpa
1: gaa n'ihu. Nne kelee Chukwu na ndị o nyere anyị Jenụwarị si Oktoba dịsị a na-abanyekwa asa achọkwa egwu o dowekwa anyị ndụ dowekwa anyị abụ isi gị ọya ka ndị kandịda Chineke na ndị one na o nyere ndị Igbo mekwa ka ahụ sie ike ihe anyị na-eme ọ na-agazi ọfụma.
0: Ya gazie ndewo. No go see Kelly no Gendi Bona Bond FM 92.9. Well, hello. Hello? Abuwa na ana manu yin ekuma na ndi no ni ro wagodo nye no ga na akukuma na anu yin ekuma radio gi nki na ekwu hai aga masukwa mki ikele ndi choro ikele mana ko si we di ugbu a amai m olu gi na adi imime abam nega na ngwa ko ikele ndi choro ikele. Ibiko ye wutelage makana kosi lade yaba pomok

akwala elekere mbụ nke ehihie. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Saturday, abalị nke atọ n'ọnwa Ọktoba afọ 2026. Na nke taa, isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Naịjirịa, Olatunji Dusu, ezipụla osote onyeisi ndị uwe ojii na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche, DIG Shehu Nadada, gaa steeti Imo ịhụ na anapụtara mmadụ 20 na ndị njem ndị ọzọ nso na ndị a tọrọ n'isi nso a. Ndị nkuzi na mahadum steeti Lagos nwegasị nakwa ụlọakwụkwọ ndị ọzọ dị elu gọọmenti steeti Lagos a nwee ga-abagide abụbụ ọrụ na-enweghị atụmọnụ mgbe ọ ga-ebe n'isi nso a ma ọ bụrụ na gọọmenti amaghị ihe ha mere. Na steeti Democratic, na mba Democratic Republic of Congo, ọnụọgụgụ ndị nwụrụ site n'ọrịa Ebola akarịala 40,000, nke bụ ajọ ọrịa na-egbu, bụ ọnụọgụgụ ndị kacha wee nwụọ n'ọrịa na-efe efe na mba ahụ ka ọ dị ugbu a. Ngwa gerezie akụkọ ụwa nke taa ka ọ ha n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị, Olatunji Dusu, ezipụla osote onyeisi ndị uwe ojii na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche bụ DIG Shehu Nadada gaa steeti Imo ịhụ na anapụtara mmadụ 20 ndị ji otu afọ efe ala Naịjirịa na ndị njem ndị ọzọ a tọrọ n'okporo ụzọ awara-awara sitere Owerri gaa Ọnịsha. Ọ bụ onye First Public Relations Officer n'isi ụlọ ọrụ nchekwa CSP Anetie Inedu mere ka amata nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka. Dịka e siri kwuo, osote onyeisi ndị uwe ojii ahụ rutere steeti Imo ya na ndị njiọkwa kọmishọna ndị uwe ojii ndị ọzọ ma malite isi imi n'ala ịmata ka ya bụ ihe siri mee. O kwupụtara usoro ha ga-agbaso rụọ ya bụ ọrụ. Ndị ọrụ kọmishọna ndị uwe ojii ndị ọzọ soro ya na ya bụ ọrụ gụnyere onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo, CP Audu Garba Boso, kọmishọna ndị uwe ojii na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche na gọọmenti etiti ala anyị, CP Akpan Anfiok, kọmishọna pọlis na-elekọta ndị mobile pọlis, tinyere ndị ọzọ welitere isi n'ọrụ uwe ojii. Ndị uwe ojii wee kwe nkwa na ha agaghị ezu ike ruo na ha napụtara ndị a tọrọ ma gaa n'ihu n'ichekwa ndụ na akụnụba ndị ala anyị. Ndị ọrụ nkuzi na-akụzi ihe na ụlọ akwụkwọ niile gọọmenti steeti a nwee emeela ka amata na ha ga-abagide abụbụ ọrụ na-amaghị mgbe ọ ga-ebi n'isi nso a. Ndị ọrụ a niile bụ ndị nọ n'okpuru otu Joint Action Committee of Workers of Lagos State-Owned Universities mere ka amata mkpebi ha mgbe ha na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka. Otu a so n'otu Academic Staff Union of Universities ASU, Senior Staff Association of Nigeria Universities SANU, National Association of Academic Technologists NAAT, nakwa Non-Academic Staff Union of Education and Allied Institutions NASU. Ya bụ ụlọakwụkwọ ndị nke a metụtara gụnyere Lagos State University LASU, Lagos State University of Education LASED, Lagos State University of Science and Technology LASTEC, Lagos State University College of Medicine LASCOM. Mgbe ọ na-ekwu okwu na aha ndị otu a ka Jack ka onyeisi otu a, Ọkammụta Ibrahim Bakare mere ka amata na ndị ọrụ a egosilarị inwe ndidi kemgbe ọtụtụ afọ ma gọọmenti gbara nkịtị wee kpochiri
nemezu ihe ekwere na nkwa ndị otu amerika mata na ọ bụrụ na gọọmenti eme ha kwesịrị ime n'oge na a ga-agbachibido ya bụ ọrụ. Gọọmenti steeti Lagos ekwenwola nkwa ịbagide ezi ahụike n'obodo a site na ime ka ilekọta ahụike dịrị ihe karịrị puku mmadụ 15 mfe kwa afọ. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Lagos, Ọkammụta Akin Abayomi, mere ka mata nke a mgbe ọ gara leta ka esi ọrụ si aga n'ogige 150-bed n'ụlọ ọgwụ specialist dị na Shemolu nke a na-arụnye akwa ndina nke ga-anabata akwa ndina 150 ma dị na mpaghara Shemolu nke steeti Lagos. Ya bụ kọmishọna mere mgbe ya na ndị ọrụ ahụike na ndị nọ n'ọrịa na-akparịta nkata, o mere ka mata na ha nwere nghọta nsogbu ndị ọrịa na-agabiga ma chọọ ime ka ya bụ ọnọdụ dịrị ha mfe site na amụma ilera eko. Ya bụ onye kọmishọna Abayomi kwere ọha obodo steeti nkwa ịbagide ezi ọnọdụ ahụike ma gwa ha ka ha ga nweta nke a kpọrọ health insurance. Ya bụ kọmishọna mere ka mata na ilera eko bụ nke a na-ana ₦15,000 kwa afọ bụ nke mgbara ₦1,250 kwa ọnwa, ma dị onye ọbụla ọdụ ka ha gbasoo ya bụ usoro maka ezi ahụike. Onye nkuzi nọ na steeti Lagos a maara ka Nwatu Isaac bụ onye a mara ikpe ma tụọ ya nga mkpụrụ ọka ka ọ dị ugbu a n'ihi ịkwaso obere nwata dị afọ 8 iko mmanye n'ụlọ akwụkwọ Ebosa Nursery and Primary School ndị na-ekpe. Dịka ozi siri kwuo, ya bụ onye chi ọjọọ jere nkụ na ọgụrụ zute mmiri ozuzo ka e mere ka mata na ọ kpọbara nwa akwụkwọ a n'ogige n'ụlọ ebe a na-eje mpochi na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma kpaa ya bụ arụ. Dịka ozi siri kwuo, a kpọpụrụ nwa amadi a ụlọ ikpe ebe ụmụ akwụkwọ abụọ ndị nke ọzọ bịara gbaa aka ebe ụdị arụ nwa amadi a na-akpa kamgbe. Ka e mere ka mata na nne nwata hụtara ọbara na ọbante ya nakwa ehi o ji bụrụ nwaanyị mgbe ọ lọtara akwụkwọ nke kpaliri ime nchọcha ebe ya bụ arụ siri mee. Ka ọ dị ugbu a, ọkaikpe nọ n'ụlọ ikpe na-ahụ maka ụdịrị arụ dị otu a na steeti Lagos amaala ya ikpe dịka ọ dị n'iwu Section 137 of the Criminal Law of Lagos State nke afọ 2015 ma bụrụ nke kwadoro nga mkpụrụ ọka maka onye dara ya bụ iwu. Ka ọ dị na nchọpụta e mere banyere ya bụ arụ ọ kpara, e mere ka mata na aha nwa amadi a bụ Nwatu Isaac abanyela na akwụkwọ ndebanye aha maka ndị dara iwu Sexual Offenders nke akpọrọ Sexual Offenders Register dịka ọ dị n'iwu nke Section 33 and 38 of the Lagos State DSVA Law afọ 2021. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ngwaghorozie nke a si na mba ofesi. Ọnụọgụgụ ndị nwụrụ site n'ọrịa Ebola na mba Democratic Republic of Congo akarịala 4,000 dịka gọọmenti mba ahụ siri kwuo mee ka mata n'ụbọchị Friday gara aga, ma bụrụ nke kacha njọ na akụkọ ụwa nke mba ahụ. Ya bụ ọrịa Ebola nke mmalitere rịị ọtụtụ oge ugbu a ataala isi ọtụtụ ndị karịrị ọrịa nke dapụtara na mba ahụ n'agbata afọ 2018 na afọ 2020. Dịka o siri mee ka mata, ya bụ
ọnụọgụgụ ndị nwụrụ sochiri nọọ nke ama enweghị atụ na mpaghara ahụ niile, bụ nke tarisi nke metụtara ihe karịrị 20,000 to 28,000 na 600, ma bụrụ nke emeghị atụ na mba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị 20,000 nọ na-anara ọgwụ ugbu a n'ụlọ ọgwụ n'ihi ọrịa Ebola. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅara nwụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị, Olatunji Disu, ezipụla osote onyeisi ndị uwe ojii gaa steeti Imo maka ịnapụta ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna anyị, nakwa ndị njem ndị ọzọ a tọrọ n'isi nso a. Ndị nkuzi na mahadum nakwa ụlọ akwụkwọ dị elu ndị ọzọ gọọmenti steeti Lagos nwee emeela ka amata na ha ga-abagide abụbụ ọrụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebe. Anyị mere ka ịmata na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ si n'ọrịa Ebola na mba Democratic Republic of Congo akarịala 4,000. Ekele m Wydad Fagbo, bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa na asụsụ Bekee, ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharịa ma gụpụtara gị na asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

anyị na-ewetara gị ejije anyị bụ oshibego, bụ ejije anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos. N'oshibego nke taa, ị ga-egere ka nne Ijeoma si wee na-edowe ahụ mgbe niile na ego adịghị. O ruo otu ụbọchị, anwụ wee waa, ahụ ihe nte gburu. Isiokwu ya bụ ikuku kuo. Echefukwala na ikuku kuo, ahụ otu ọkụkọ. Ngwa gee ntị.

0: nna m, nne m ekweghị ife enye m ego, ọ bụ ọsị m bịa nara gị ya n'ọbụ ọrụ gị.
1: Aa, n'ọsị gị bịa nara m ego n'ọbụ ọrụ m. Kedu si mere o ji ekwu otu a? Ọkwa m kọwachara ya ka ọnọdụ si edere m ugbu a. Ngwa, chere ka m kpọọ ọnụ ya mara ihe ọ bụ. Nne Ijeoma, Nne Ijeoma.
0: Nnaị.
1: Biko, bịa rịọ.
2: Nnaị, olee ihe ị na-akpọrọ m? Ijeoma, ị ga-abeghị akwụkwọ ọ bụ? Ị ka na-akwụgharị n'ụlọ? Ikekwanụ ị chọrọ ego nke ehihie taa.
1: Kedụzi ihe ị na-ajụrụ ya ma ọ gụabeghị akwụkwọ? Ebe ị makwa ihe kpatara na ọ pụbeghị.
2: Kedụ ka ị si ekwuzi na m mara ihe kpatara na ọ pụbeghị? Ọ bụghị gị na ya akwụ ebe a.
1: Gịnị meziri na inye ya Ijeoma ego ule waas ka ọ bụ? Anyị kwuchara okwu ya ụbọchị gara aga. Ọkwa m mere ka ị mata ka ọnọdụ si dịrị m ugbu a. Ọ bụrụ gị ihe na-aga dị ka o kwesịrị, o nweghị ihe ga-eme ka m gbata gị ụdịdị okwu a.
2: Maka ego ule wask ka Ijeoma jiri kwụrụ ebe a, akwụkwọ a na-aga. Ọ kakwara ya mma na o jiri nwayọọ gawa akwụkwọ. Ụbọchị ị nwetara ego, ị nye ya. Mụ nwa nọ ebe a, akpa m dakwara chakoo.
1: Oriakụ m, kedu si ka isi dewe ọnụ otu a? Eche m na mụ na gị kpachapụrụ ihe a akpa.
2: Ehe, ka anyị kpachara ya, gịnị ka m zara gị? Ọkwa m gwara gị na eresịrị m ọtụtụ ndị ahịa m ahịa n'aka. O nweghị ego ọbụla dị m n'aka.
1: Ijeoma, nne m, ngwa gawa akwụkwọ. Ọ bụrụ na m pụọ ugbu a, ka m kpagharịa mara ihe m mere ya. Ọ bụrụ na m erete ya bụ ego taa, aga m ejisi ike chọọ onye m ga-ebite ego wee mezuo ya. Ọ kwesị na ọ bụ puku naira iri na ise. Nsogbu adịghị. Gawa akwụkwọ.
0: Mana nna m, akwa gwara m gị na ọ bụ n'izu ụka ka a ga-akwụsị ịkwụ ya bụ ụgwọ.
1: Nne, nsogbu adịghị. Taa ka bụ Tuzdee, tutu izu ụka a agwụ, ị ga-akwụ ya bụ ụgwọ. Gawa.

0: Sei! Ci mevo, mo, e fulla, mo. Ogni canga coronca,
1: Oriak, mutu, be a bezelaka. Apa in ebbe, Marikem, Ibutelge da Noria. Tamanan, ndi Melia, Ogadre Hanama. Say, how wet your chair behaga, go he, Abruno Lum. Akagabra.
0: Lenoma. Ebbe come guess away, so we. When you come, Gakoro. Kede bim ga malite amalite nebim ga kwusi hey ndi mere mi aga bururu ndi mara ala nke oma
1: o pa na eziokwu o turu na anya ka ha siri mara chi ebi niile ihe na adi
0: o nwere onye mmejọrọ o nwere onye m ji nke ya gini ka ha gasi na mmere ha
1: jikọta onwe gị ọnụ ịnụ hichaa anya gị ebezila akwa ị na-ebe ka ị ghara ibetara onwe gị ọrịa kwa naanị akpa nke akwa ndị ahụ iji anọ n'ọnọdụ n'ime ka ha bụ ka o nwere ihe ọzọ dị n'ime gịnị bụzi ihe ọzọ dị n'ime na-abụghị naanị akwa ndị iji anọ n'ụlọ
0: narị puku naira atọ dị n'ime akpa ahụ narị puku naira atọ
1: n'ijeoma idowere narị puku naira atọ n'ụlọ nkwute ụkwụ ụgwọ ule ijeoma ịkpachi nkwute ụkwụ ụgwọ ụlọ esi na inweghị ego ọbụla kedu ka isi nwee ụdị obi a kedu ka obi siri jọọ gị ụdị njọ dị otu a nwaanyị nke a na-ejogbuo onwe afọ a jọọ gị ya
2: ọ na-eshi ka ọ na-eshi ọ na-eshi
3: n'ebe a ka o shibego nke taa kụrụ ọnụ ndị nụrụ olu ha bụ ndị a ijeoma ọdịmara nke egbu nne ijeoma ebere okwu nna ijeoma erik ilechukwu nnamdị eze okoye bụ ya dere ma hazie ejije nke taa isiokwu ya bụ ikuku kwuo cheta na o sitere n'oge ndị igbo nke bond fm 92.9 dị na Lagos wee bịara gị ọgbara ọhụrụ ya ga-adịkwa otu ugbu a n'izu ụka ọzọ ya bụ sonyere anyị ị nwere ohere isonyere anyị n'oshibego n'ụdị pụrụ iche site n'idebata ejije nke gị isoro mee ya eme maọbụ inye ya nkwado n'ụdị ọbụla ngwakpọ Nnamdị Eze Okoye na-ahụ maka ya n'akara 08024093875 ọzọ 08024093875 ndeewo maka ige ntị

Bond FM 92.9 ya gekwu nke ne ozo hari be ya anyi na anu na otogbo super egos nke ala Nigeria na ha nsite na otopo nkas no one go down we meria Madagascar we gba ha opabo asatra na ne otu odizie ka ga si ngbanu chibri na anyi kanyoro na anyi na ndi Guinea Bissau eruze na nke Guinea Bissau na baliria bo na isen ka onwa September asizi ngwa lenia weboreke nara opo ato anasata ginani otu obona nani nke ahu agbara ha ball ka ga si na obo ball ndi secondary school na nursery school nke ahu weboro ihe nketa nke ha maoburukwa ndi na-ekwu okwu chukwu o weboro ihe nketa nke ha maka na esoghi nketa odi nke ahu nke na ndi ma ndi mkpa 11 na amu egwuregwu ewe na agba ha abụọ ka ga si na ọ bụ dimkpa anọ na dimkpa iri na eme ihe ya dịwa nke ahụ wee gaa na nke taa dịka ọ dị taa bụ na asọmpi NPFL na ala anyị ebe a taa bụ ụbọchị Saturday ọkụ elekere anọ Kano Pillars ga-anabata Sporting Lagos ebe Doma United ga-anabata Warri Wolves n'echi bụ ụbọchị Sunday bụ abalị nke anọ ọ ga-abụ Rivers United ga-anabata Ikorodu City ma ọkụ elekere anọ ebe Niger Tornadoes ga-anabata Halifax Enyimba ga-anọkwa n'aba nabata Plateau United n'elekere anọ ka ha niile ga na-akpọtụ ebe Bendele Insurance ga-anabata FC Barao otu elekere anọ ahụkwa Enugu Rangers gana na Nnamdi Azikiwe Stadium dị na Ogui Road nabata Abia Warriors ebe Inter Lagos ga-anabata Katsina United n'ikpeazụzi ọ bụrụ nke Shooting Stars ga-anabata Nasarawa United otu a ka ọ ga-adị na ama egwuregwu na ngwụcha izu ụka na ala anyị bụ Naijiria NPFL ka m na-ekwu okwu ya cheta na abụ m Chinedu Chukwu ma ọ bụ papa egwuregwu gị na nke taa anyị ga-etinye ọnwụ n'okwu gbasara Super Eagles mana ka anyị lebagodo anya na ụfọdụ ihe ndị da nga ị ga-echeta na ụbọchị Tuesday na-abịa ya bụ abalị isii nke ọnwa Ọktoba ọ ga-abụ asọmpi enyi na enyi n'etiti ala anyị bụ Naijiria na mba Rọshịa ịma nke ka na-atọ m ọchị Sinioman ịma onye na-akpọ Sinioman n'otu egwu bọọlụ Super Eagles bụ ihe a na-achọ sitere nọ na Scotland ebe ọ na-asọ mpi egwuregwu bọọlụ maka na ọ ga-eso ụbọchị Tuesday wee sọ ya bụ mpi wee yiri kaftan n'okpu mmemme ndị a echiri echichi wee wuchie n'ọdụ ụgbọelu na mba Rọshịa nke mere na onye ọbụla lewere nwa amadi anya ọ na ọ dibịa ka ọ bụ ka ọ bụ dị onye na-agba bọọlụ wee si n'ọnụ ụgbọelu na mba Scotland wee wuchie na Rọshịa wee yiri okpu mmemme nakwa nke bekee kpọrọ kaftan nnacha edo edo wuchie ya bụ nwa amadi ugbu a senior man kelechi ha na-achọ n'ugbu a na mba Rọshịa maka asọmpi enyi na enyi ga-adị n'etiti otogbo Super Eagles nke ala anyị na mba Rọshịa otu ọkwa ka Simon Adams Frederick Fernandez na ndị ọzọ nọ na camp ka ọ dị ugbu a ọwebụrụ ya ịhụlanya ọwebụrụ nke a ọwebụrụ agamasị na ihe a na-achọ ọ na-aga ime ọnwụwansị ebe ahụ ọbọkwa iruo ịgbagharị agbagharị makwara na ihe anyị yibu efe ndị ọzọ ya gazie ka anyị leba anya na nwa afọ Naijiria lara mba ofesi gaa ọbụna ofurefu mana ọ na-eme ihe dị egwu na ihe gbasara asọmpi egwuregwu bụ onye ka m na-ekwu maka ya ana m ekwu maka Michael Olise onye bụ Michael Olise mgbe ọ nọ na Crystal Palace anyị amaghị na onye dịka m amaghị m na ọ na-eme ụdịrị ihe a ya bụ nwatakịrị jupụtara nọ na ihe amaghị m ọ bụ na onye ọcha eziokwu ọ bụ na onye ojii mgbe ọ bụ na onye ọcha echeghị m na a gara iji ogele na-akụ aha Michael Olise ka ọ dị ugbu a mana nke bụ ozi ọzọ na-ewute mbụ na ọ hapụrụ Naijiria na-agbarazi mba France bọọlụ mana ileba nwa amadi a anya na otu egwu bọọlụ Bayern Munich na otu egwu bọọlụ mba France onweghị ebe ọ na-akarị last ma ọ bụrụkwa unu
Nkemi record ugbu a otogbo bamuni enwela ntekube mueti aka nobi no nwe ihe ozo ga-eme ka hapu igbatiku onene maka na ocho brepo ga England da kurundi otu ebo si na we malite mana iko kana bagodo eza akwara na eku ihe sori ya bu na otu onye ga apuriri na otogbo ebo asna ebo biade tupu ya ga eba oze nya gwala mo ihe chori bu mana kodi ugbu a nwa made a ile banya na kosi agbabo ezoku enyere mi 100 isoro mi ya weli aka gelu kan ka na ewu bu kam ozo di ki be Samuel Chukwueze Adams so na mado iri ndi kacha buru okagba na Syria A na ezo ya bu egubo igecheta na Samuel Chukwueze magi m oga kata n'ihu omeko na Lazo mana ka odi ugbu a ya bu nwa mmadu emewela nke oma na AC Milan ya gazie cheta na abali si nke onwa October oga bu otogbo Super Eagles na Russia asompi enyi n'enyi mana si onwere onye odi ka onwere ali nwere ike tunyere Eric Chele maka ihoro ndi ga-esu ya wee so ya bu mpi na ya bu asompi enyi n'enyi anyị ga-etinye ọnụ ebe a mana nke ọzọ kacha rinne gịnị ka ị maara dịka o si metụta mkpebi nakwa ikpe ndị n'etiti Premier League na Manchester City emelie Everton emelie Nottingham Forest emelie Aston Villa ka ọ dị ugbu a ọ bụ oke nakwa mgbe ekwesịrị ileba Manchester City anya maka na eburiko assigned player ihe ndị a niile so n'ihe ndị ọzọ ihe niile mgbakọtara dị 115 charges against Man City mana a na-ekwu ugbu a na ha agaala appeal kedu ụdị ikpe chọrọ ka ama Man City ka chọrọ ka gbaghara ha maka na anyị họrọ ụmụ chie ha ọzọ họrọ ndị ọzọ bụ ohichi ọ dị mma ka anyị leba ya anya tinye oke gị kwuo uche gị bụ ihe eji mara ndị igbo n'aka 0706-316-1916 kedu ihe nwere ikwu maka sewa na-aga n'etiti Premier League na Manchester City na iwu ha dara ikpe ekwesịrị ma achọrọ m ịnụ nke bụ nke ị nwere ịtụnye ọ bụrụ na ịkpọ nke ahụ ma ọ gaghị ịkpọ n'akara 091-22-55-2874 mee ya ngwa ngwa ka m nwee ike maka na nwebere oge ugbu a ama egwuregwu efe bye bye ị nwekwara ike kpọrọ n'akara 0706-316-1916 ama egwuregwu n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9.

Casi Cosimota. Aló. Ndo wo eyi ama. Baba Mayu, kebi sapo. Onyamasi wa Baba Mayu, ke kimere. Mba akpọghị ihe a na-achọ na ya bụ AFCON qualifier. Onye ọbụla maka osi eme nke ya. Eziokwu ihe a na-achọ ọ bụrụ otu agasi mmiri ya dịwa ndị na-akpọ anwụrụ. Akpọghị ya n'oge AFCON qualifiers. Awekpozi ya na nke akpọrọ asọmpi enyi na enyi. O yiri kaftan, yiri okpu mmemme ndị nze wee dawa na Moscow. Nsogbu adịghị, ha chapa all of them. A na echekwa okwu gị otu maọbụ abụọ ka ngagharị ma ọ bụrụ na ọ bata wee mpịa chie na nwa egwuregwu nke ụbọchị taa na akara 0706-316-1916. Maọbụ 091-22-55-2874. Hello? Kedụ onye na-akpọ flash? Flash nke ị bịara ime taa, biko. Ọ bụrụ na flash nke ị na-eme, ị mara na nke ahụ bụ oge ka ị na-egbucha. Akpọmọkụ gị dị anyị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụghị flash nke ị na-eme.

0: obi ụtọ ka m ji anabata gị n'ihu mmemme akụkọ n'ugwu nke taa n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Obi ihe mmemme anyị na-anọrọ ya kọpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe. Igbo na-ekwu okwu na-asị, onye nwere ebe okwu na-eruo enweka nwanne agbafuo. N'akụkọ n'ugwu nke taa, anyị ga-egere akụkọ otu nwoke kpakọrọ akụnụba ya na nwanne ya nwoke ya na ndị enyi ya na-akwari, mana ụbọchị ọ gbajuziri dọrọ ndị enyi ya gbasaa wee chizie ya na nwanne ya nwoke. Maka na egwu dike n'ọgụ ụlọ oru n'ọgụ ama achọba dike. Aha egwu a bụ Anyị Furu Ozu Eme. O sitere n'aka Gentleman Mike Ejagha. Aha nke m bụ Nna M Dị Eze Okoye.
1: Nwanne m siga ma mụ na ya ọ na-esele ibe okwu. Ọ gbasigo ndị ya ma nwere nke zara ya nwanne.

da abokan aiki na na bangaren Ibo mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9 Assalamu alaikum barkamu da warhaka Hawa'u Garba Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci da zamu so mu kawo muku shirye-shirye mu cikin harcen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi idan mai duka ya kai mu Shirin mu na farko a yau shine wato shirin tarho wanda zai dauke mu daga yanzu har zuwa karfe 3. Ah da misalin karfe 3 kuwa sai a gyara zama domin sauraron shirin Najeriya ko in ce sabuwar Najeriya. Ah daga karfe 3 da rabi daidai afwan wanda zamu kawo muku daga karfe 3 zuwa 3 da rabi. Da karfe 3 da rabi daidai zamu leka wato ɗakin mu na labarai inda zamu saurari sharhin jaridu a karfe 4 zamu kawo muku dan kada-kade da kuma wasu ɗan shirye-shirye da zamu tattauna duk da a yanzu shirin mu na farko kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar wato mukan tattauna ne da ku masu sauraro kan wasu matsaloli da suka shafe mu wala na raha ne karawa juna sani ne da sauransu Haka yau ma shirin zai kasance da fatan za a gyara zama a biyo mu sannan a hankali domin jin jerin shirye-shiryen da muke tafe da su a wannan yammaci. Ah ba tare da bata lokaci ba kuwa yanzu sai in ce a gyara zama ga shirin mu na farko wato shirin tarho. A madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyin su Hawa'u Garba Aliyu da za ta jagora akalan shirye-shiryen a yau ke cewa ai sauraro lafiya.

0: 92.9 to kaga wannan shiri zai wa masu sha'awar fara kiwo dadi domin kuwa za su san adadin kwanakin da ya kamata su rinka duba akai musamman idan suka lura da cewar ɗaya daga cikin dabbar su wato na da juna biyu kaga sai ka san yaya zaka yi me zaka yi shin kai ita ma za a rinka siyo mata irin dan makulashen nan ne kamar yadda mace kan nema a lokutan da take dauke da juna biyu ko kuwa suya ake yi na fi son wani ya kiraye mana bayani musamman wanda yake kiwon dabbobi daban-daban shin suya suke yi ne sukan ji kwadayin abubuwan ne ko kuwa yaya suke yi waɗannan dabbobi lambar da za a iya kira mu 0706316 1916 sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci shin ya waɗannan dabbobi kan yi ne su shin bacci sukan kwanta su yi ta yi ko kuwa a'a su ma sukan ji kwaɗayi tunda an ce mage kan ji kasala ita ma takan ji kwaɗayin ko kuwa hello a kashin rediyon da wa muke tare gaskiya baka shirya ba ai da zarar na dauka sai kai kuma ka kashe rediyon saboda hirar te mana dadi amma kana kokarin jin muryata ina jin nawa ba zai yi dadi ba hirar hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da wa muke tare
1: ana magana da Abdullahi
0: to bismillah to mun gode ya ce ya kira ya taya wa murna murnar magenmu ta samu juna biyu ko kuwa hello wa alaikum salam da wa muke tare
1: kina magana da baban Sahima Uzuri
0: to bismillah baban Sahima alhamdulillah alhamdulillah a gurguje
1: ne wata wannan langira a muku
0: wannan murna murna to mun gode sosai da kira masu kira su mana murna to mun gode mu ma ina ji mu ma za mu rinka taya ku murnan nan ne fa sashen Hausa ake sauraro a daidai wannan lokaci shirin ya kusa kawo ƙarshe bari mu ji dai hello wa alaikum assalam
1: malama babban Fatima na saki dawa
0: to barka da dawowa
1: wato mun ana tana miki wannan nan kuma na ka gari a nan wannan
0: ne ma na kasa ganewa
1: wato abin da ba ki gane ya cewa mata ce da suke yi wa bayani kuma ba kuwa mata
0: mata suka fi kiwo ko
1: kuka yi kuma kuka yi kula abin da juna biyu da wahala ta yi da shi
0: kuma gaskiya ne
1: to kuma san lahi ba mama ta ba wata shi gore sa
0: to mun gode sosai na gode sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro gaskiya masu kira kowa ta yana murna yake hello wa alaikum assalam
1: barka da yamma
0: barka dai
1: ya gari ya aiki
0: alhamdulillah
1: to ba da laya fama da jama'a
0: to gashi nan muna kai
1: ma da lato a kan kiwo ne da ake fafatawa
0: ko me kake kiwo
1: to ni dabbobi nake kiwo
0: to dan fada mana mu kara wa juna sani kadan
1: to gaskiya ni dai ina kiwon awaki
0: to
1: da tumaki
0: to
1: to ina dai tinki har kina da ita a shekara ni dai a bangare na ina ganin tana aihuwa kamar sau biyu
0: to
1: dai tinki ya ce amma fa kana kula ta inda kana kula da ita da ban ruwa da ba da abinci a kan kari jikinta dai a ce ba yunwa to gaskiya a shekara ina samun haihuwa biyu a jikinta tana haihuwa mun sauki wallahi Allah
0: to daga zarar lokacin da ka gane tana da juna biyu kakan dan siyo mata kayan makulashe haka ne ko ya kake
1: gaskiya ina siyo ina ba ma tsaya nake ba saboda kayan noman da nake noma shi nake bata kamar harawa wake zuwa dusa da su nake kula da ita kuma ki ga yanayin jikinta ko wallahi kaman miya masha Allah.
0: Ah, alhamdulillah.
1: Mun gode
0: sosai. Kaji masu kiwo kenan. Ya fito ya mana bayani wato kan yadda yake kula da ita. Wato in muka lura su ma fa dabbobin nan suna buƙatar kulawa kenan. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Alhamdulillah.
2: Ba duk ba gene ba da ta tana yau ma ji sai kwana nan nan mai akwai ma ji ta kan fashi kusan awa kusan yake awa.
0: Eh?
2: Kusan awa goma ta ta gaba ana tana ba.
0: To.
2: Ba ba gene ba ki so. Ni ma kada sai ta mutu ta ta ka ba ta mutu ba la ta la wani ke to. Nan dai na san wani ne.
0: Eh. Mun gode sosai da gudunmuwarka. To, yanzu idan mutum ya bacci na awa goma ma aka ga bai dan motsa ba, za ka ga an fara cewa kai dan taba min ita lafiya ko dan taba min shi. Mage kan yi bacci na tsawon wannan lokaci, to kila tana dauke da juna biyu ko rashin lafiya ko kuma haka suke baccin ne su. Sora ɗan mintuna za mu nada tabarmar wannan shiri. Sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Da fatan kuwa muna dan kara wa juna sani wato kan wannan maudu'i namu na yau. Ina masu kiwon dabbobi, wai ba masu kiwon giwa ne da su zakanya da su raƙumin dawa da dai sauran, ina masu kiwon su barewa dila ko kuwa duk babu su ne a nan Lagos. Daga wasu sukan yi kiwon buri haka, wasu zaka ga suna yawan yawo da kare haka, kaga suna da su haka karnuka an tara ana yawo da su. Ina suke ne ko duk sun tafi noma ne? To ina ga dai yau shirin namu ba masu kiwo a nan Lagos, kuma ina ganin da haka shirin namu na yau ya kawo ƙarshe. Da fatan mun dan ƙara wa juna sani wato kan waɗannan abubuwa. Da fatan duk wanda ke shirin fara kiwon waɗannan abubuwa zai mai da hankali akan kula da su, kamar yadda ɗaya daga cikin wanda ya samu kira yake faɗa mana yadda yake baiwa wato dabbar shi kulawa har take iya haihuwar masa ƴaƴa biyu wato a shekara. A daidai wannan lokaci nake cewa a madadin dukkanin abokan aiki na waɗanda kuka ji muryoyin su har ma waɗanda ba ku ji muryoyin su ba, Hawwa Garba Aliyu ke roƙon Allah ya haɗa mu sati mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Na bar ku lafiya ko in ce a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan dan jin waɗannan da sauraron rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce amfani da CNG wajen sufuri ya fara ragewa yan Najeriya kuɗin mota a wasu jihohi, inda ya bayyana cewa ƙarin jama'a za su fara ganin sauƙin kuɗin sufuri daga ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 2026. Shugaban Tinubu ya buƙaci jihohin su ƙara ƙaimi wajen faɗaɗa shirin kafin ranar 1 ga watan Oktoba. Yana mai cewa Najeriya na da isasshen gas da za ta iya rage dogaro da farashin man fetur da dizel na duniya. Ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da tallafawa faɗaɗa amfani da CNG da sauya motoci domin su bi tsarin. Sannan kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake bayyana ƙudurin Najeriya na fifita diplomasiya, tattaunawa da haɗin gwiwa wajen magance rikice-rikicen duniya maimakon amfani da ƙarfi ko ware ƙasashe. Mataimakin shugaban Najeriya Kasim Shettima shi ne ya gabatar da jawabin shugaban a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Siyasar mu TV ta rawaito cewa shugaba Tinubu ya yi kira da a gaggauta yin garan bawul ga Majalisar Tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Yana mai cewa tsarin rarraba iko da aka kafa tun a shekarar 1945 bai sake yin daidai da yanayin duniya na shekarar 2026 ba. Najeriya ta kuma buƙaci Afirka ta samu aƙalla kujeru biyu na dindindin a Majalisar Tsaron tare da cikakken haƙƙin mamba na dindindin, ciki har da ikon amfani da veto inda ake ci gaba da amfani da shi.
0: An gaishe da Sa'adatu Hussein Ya'u da waɗannan labarai, kuma za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Yayin da babban zaben shekarar 2027 ke ci gaba da tunkarowa, magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu musamman arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana ayyukan da gwamnatin tarayya ta gudanar a yankin domin ganin yadda waɗannan ayyuka za su iya zama wani ɓangare na muhawarar siyasa gabanin zaben. Daga cikin manyan ayyukan da gwamnatin Tinubu ta yi a arewacin Najeriya akwai aikin hanyar Abuja, Kaduna, Zaria zuwa Kano, wanda gwamnatin tarayyar ta ce tana cikin manyan hanyoyin da suke da fifiko, kuma gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta ƙarasa. Baya ga ayyuka daban-daban da gwamnatin tarayya ta yi, ta sanya gwamnatin da magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke ganin al'ummar arewacin Najeriya za su rama biki wajen sake zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kakar zaɓe mai zuwa. Wannan ta sanya shirin sabuwar Najeriya ya sami zarafin tattaunawa da sakarin tsare-tsare da tsara manufofin nasarar Tinubu a shekarar 2027, wato dai injiniya Abdullahi Garba Ramat ko ya yake ganin irin ayyukan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi zai bai wa al'ummar Najeriya damar sake ba shi dama a 2027?
2: To a birnin da wata masu amsa suna da yawa. Da farko dai na daga wani ɓangaren na iya ba maka cewa babu shugaban ƙasa da aka yi a Najeriya wanda ya yi aiki mai suna aiki irin His Excellency Abdullahi Ahmed Tinubu, kuma data ba ta ƙara ya kuma za ka faɗi magana ikon wani iya making statement kowa a rashin ira ayyukan suke. Na ɗaya shi ne ayyukan da asuwaje ke yi ayyukan da suke masu kwaliti ba ne don hanyar wani tafiye-tafiye ya sani. A wani lokaci na farko da aka fara titina wani da aka ana musu takin ana samun su rubuwa wannan titin ba har duka tuba ake kiransa. Idan ka gangaro zuwa tun daga yaka a jihar tun daga yana magana na samun zu a nan kawai yana ka fara da kai yana ayyukan da asuwaji sama da guda 20 da yana abu a cikin jihar kai. Wannan ayyuka ba wanda idan wannan ayyukan da kake gani a cikin administration da aka yi

yaratu kama gajiyar an yi da shi lokacin da sai kusa ya yi kilomita 181 da wani abu a wanda ake ice-ice yawa sai yana kana aka zo aka yi kuma sun bin Abuja a cikin ku kan da titin Abuja a lokacin da ake yi a Nansa za ka ga aikin ba ma tafiya amma yanzu ba kake da aiki idan aka ba aiki a cikin kawai jiya ba ne an fa ba su kuɗi ba ba ki da aikin har da ga yana shi da Buhari ya tafi yana miki yana da aiki yana ba ya shi yana kai sai mutum ba san ba dan aiki ta yanzu aikin yana da zamanci 70% da aikin is completed dan ba haka ka shiga cikin wani kawo still yana kawo wani titi dan kuma ba a yi cikin akwai titi da ake yin sa ma ina ji ya kasa babu zuwa da yawa a yi titi su ba 75 kilometer daga tare da wani suke yankin da ne sai samu sada

Adalci. To madalla Naziru dan dakata domin lokacin da aka diba mana ya kawo jiki. Anan zan dasa aya tare da naka tabarmar shirye-shiryen mu a yau. Ina fatan an ji dadin kasancewa tare da mu. Waɗanda ba su samu kira ba domin ba da shawarwari afuwan akwai lokaci na gaba. A daidai wannan lokaci nake cewa zan mika aiki zuwa ga abokin aiki na bangaren yarbanci wato Olumide Olalere wanda aka fi sani da Olumaiti domin kuwa ya shigo zai fara gabatar da nashi aikin ni kuma daga nan nake roƙon Allah ya ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta ce sai mun haɗu a shiri na gaba mu huta lafiya

0: ni ka play
1: o ti ba so la fe
0: ibo obini ke play jo
2: seyin le jo ni e ntiro e ntepa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fo kanu ijo ale oni e da yan mo
3: e pele o kilo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba teni begi loju nse o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lowa nte koluba mo bo lowa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo

0: mo ti ro wo yin bo da mi sino olubodun bond fm na oluma eti ah ah
1: atete
0: ngbadun o
1: iya kan lo bi gogo won
0: beni eni kan pe mi ni jeta oni oluma eti ori ti mo play yorin baba wa olugbe doctor

sinmi wahala ma se ma se da go mejo ti ma yo nda ire o o tun ni program ti mo nse ni gbogbo Saturday lo ago mokanla awon to nwo ya oni awon ma ngbadu e gidi gan ni o le dupe lowo eyun lowo awon ga mi awon osise lese Bond FM.

ni olowo kan mo de n ba bi tu bi awon benz awon bi benz bi bo tu eh 190 ah eleyi o le fi nkan tore ni ko le ba mo pe oni moto na ni ma ko ko moto do danti rere sinu in fact oko ba tin te meji meta orawo gbe kan iwo gbe kan abi omo ikan to ti machine na gbe kan mi ori nkan to ti ba riju ba tin di merry marun o ti di

0: Eko ita disi wa. Iro ina lengbe lati le shewa Bond FM 92.9. Gomino ipila eka duno. Ubasani. Oti forijia won elewo meta dinobo 27. To shemo logo lawa lawa oba tushe si wa odaron. To waka kiri ipila no. Lati visa mi eto ayeye odro kari dino adori. Tirede yigba ominira lawa joba amunisi. Commissioner to orisi oro iroyin ati asa nipinle kaduna Ahmed Mayaki lo soro na di mimo se ti awon oniroyin gege bo sise lalaye oni igbese na waye lati foriji awon elewon atawon to ye ko so owo itan to lo bi 20 million sugbon won o lagbara owo na lati so lati inu odun 2023 sisin ibayi o ti wa le ni edegberin elewon to ti ja anfani isiju anu woni yi ti gomina ipinle kaduna se lati igba to ti de si office gege bi gomina lati na odun 2023 wa gege bi atejede iroyin na se lo adajo agba to tun je commissioner eto idajo James Kanji bi je mo wipe igbese na wo lara ifoju anu woni latodo gomina fry ni bi eto olokan ojokan o tati waju pe eto ifoju anu woni na waye latara ilana ati se eto igbayonda ni ibamu pelu erongba ijoba papo lati se eto lati se eto ile kiko lona ti eto raje wa yo tu fi gbe pan ile si bi trilionu kan dola lodun 2030 Iba ya ajo to seto modandofo lori owo fifipamo nile yi ta mo si NDIC o ti mu agbegan lala ba isemulo ilana imo ero lona ti eto abo yo fi wa fun awon oludokowo to nfo pamo ati lati daju pe won tete san owo na pada lopo igba ti ile ifopamo to ba ni ipe nija abi banki na ko jale lati san owo won en to jo ga agba jo NDIC ogbeni Thompson Sunday lo je mo wi pe ajo yi ti seto ona to rorun lati fi se ise lori ero to fi mo fifi esun yiye banki to seto modern dofo fifi ejo awon banki to ba ko dale sun lati da owo pada sun ati lati bere ibere to ba je mo o si nje ko je wa pe awon ti se eto AI si koni awon lati fi ma dawun ibere loju ese ati lati mu agbega ba idi iriri awon to ba nlo nitori idi eyi Sunday o wa ro awon oludokowo to fi mu awon ale loro banki to ti ko ba wole lati lo se amulo ikoni ti ajo NDIC gbe kale lati lo fi esun won sibe ju pe won wa si office won lo o si ro gbogbo en to nfo pamọ ni banki lati ri daju pe oruko akanti won na wa ni ibamu pelu eyi ti won ti fi sile to so papọ mọ BVN lona ti owo won yo fi tete di san pada fun won ni o o so ro iri mimo ni bi eto kan to waye nilu Abuja leyi ti akori e je gbigba nkan mora idokowo sisan owo ori ati sise eto okowo iroyin lati le okere wa ohun ta gbo ni pe o kere tan eyan meta dilogun papa julo awon irina jole mimo ijo aguda to lo bi to lo sibi eto adua ti o fe lo gba ni iroyin gbe pe won ti se lopapade iku ojiji latara ijamba oko to kolura won lojulo to yo kululu to lo si lu Mombasa awon opa so ri pe isela bruno sele lagbegbe samala salap salama lojulo to lo toto adorun kilometer ni mile 15 ni ekun gusu ila oru olu ilu ile Nairobi laarin orugojo wa nigbati awako agbarigo ko to fe sare gba egbe oko keji to gege to gege ara e to si lo foriso oko agbarigo nla to nbo to ku awon arinrin ajo na to wa ninu oko ileru merila ta mo si koropin Nigeria wa iroyin tasiwaju pe awako yi pelu gbogbo ero 16 to wa nu e lo je obirin to n be ninu oko yi lo gba mi lojo ese lasiko ti won fe lo seto adura ngbugba ni Nakuru County to je iwo oru ile Nairobi ohun lo je ka mo pe Martin Kivuva to je bishop agba ijo aguda ni lo Mombasa na o wa lara won fun de yi are William Ruto o ti wa ranse ibanikadu na si odo molebi ore omo ijo aguda ati gbogbo agbogbo ijo aguda pata to n kadu ipapoda awon eyan won to o to lanu sugbo konkon kin to danduro ati gbo koko iruyan agbaye agbaye ale ori lekan si ajo to seto kule kodo ti nipile eko lo ma ti fi owo ofi mu osi oko agbari bo la kan to n dale si bi ti ko bodo mu to ni gboro ilu eko o le ni eyan adore to re bo sinu odo la kan nipile benue ipinle kaduna foriji elewon to lo bi 17 bakan nu amu afun pe eyan 17 lo gbe mimi loju ese ni bi jamba okoko to sise gbomora won loju na nla kan to yo kululu lorilede Kenya to opara bande mi lo si odo waida fagbo to je olootu iro itegboto emi nti toto olumide ola lere lo so fun pe o diwo bi ojoro
1: alarun gba mi o
2: ejimare lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi ka pede ati polowo o se royin bande fe awa ma loba

0: my kuro
1: ohun niyan
2: yara gba wa oluwa yara lati ran wa lowo ki oju ki o ti awon ti wo okan wa ki o si damu ki o si pada seyin ki o si damu awon ti wa ifarapa wa ami eleyi la fi wole sori eto gbogbo ofe oluwa ni lati le se radio bonde from 92.9 ijo grace redemption gospel assembly town number 5 oroku street abulela bus stop off apapa road ekinileta west lo se olugbo weto baba wa prophetise morayo ogunade mi olorun yo lati ma so oro olorun fun wa ti o si tun fun ani adura agbasego baba wa atun kiri ka bo sori eto kan to se yi asiko osu toto eni ari o pari odun layo mo anete sa ki le ni fun wa lo se yi
3: mo ma ki yin pe e ka le o e ku ise ni bo lo se be me se be emi ati wo a o la odun ija ayo ni fun wa o a fe so lo la tinu we mimo iwe samuel keji ori kesese kini david bere pe sa lo seku ni dile salu se mi se lore ti fe se ore fun yes, it's there. You know, Wale, kuse ni le kan si abori odun yi aladun ija bi toro luwa ti aye to bege o fi omo bi na kan so fun ni kan ba gba ko ma segbe ko ba segbe ko ni ya ni peku ronu kwada ijoba ru ku si dede ta lokun to ba fe se lo record to n pari ta lokun ba fe se to se to pari ta lokun to ba fe se ki le ni to sun alonku ta te gbe de ki ose tun lo odun ma lo so pe bayi ta lok ta fe se lore iwo ni emi ni oluwa yo se nitori akope oluwa ni gbogbo le darara ko si kan ko so fun lati se emi ni gba koju emi yo gba o emi o fe je ha nitori pe oluwa ni olo da gbogbo ki se niyan olo mo gbogbo ki se niyan wo sa rodu pada o fi ese sile ni tori pe ori kan ni se nla ori kan ni se yanu ori kan ni se nla ori kan ni se yanu e rodu pada ijoba run o ku si dede ki lo se ki lo ro ki lo doju ko ki lo doju ko ko tu olorun o lo ajisu re lo o lo ajisu re lo o tu ko to logo ni igba kakọ ni igba yo yo de igba wo sa yo de balafia yo de patra yo de le ti sin be fun o sugbon rodu pada le wa ninu ese e fure pa wa po si mo wa sun lo pada mo wa sun gbala mo wa sun dante mo wa sun ta wo tisle ni to ko pelo kesioni be da be wa ati wa memo kan le gugu ni wa jesu ni ona jesu ni ona jesu lo luwa e wo peteru o ti peja o ti su ara jesu si itu ade ara samueli lo si le jesu olamọ lati awọ be o lo nya oba o ti sumo se ninu agiju oluwa ko so ni pe lati ni lo o daramo o la yo se ti die o ti suana o ti gbadura gbadura ni ojo kan eli o le li soro sinu aye re o di olomo o la yo se ti ona oluwa ma gba gbe mi o

awon ilu ko wa to ti boruko be je won ni ko da ku da ku da se eru eyan be ni o da ni abilu ni o da lati ra wa lohun lo so Doctor tun je olalekan ise o Olekis aya aye pola aya Ibrahim lute kan ko mara re Musa ni aka na mu ki oga mi Oriente Bond FM Ganiat Oriente Ashiru lupo la ile gale o bi to pe agoro na ya kiro le ya loja ati gbogbo ise Bond FM patapata mama wa Dorothy Aralu mama wa Iridia head of marketing Alaji Oluyege se oga mi o ibaje o ruko mi o yi pada Olumide Olalere loruko temi o be pe mi ni Olumaye ti omi eko eko ni fun card sa wa gba se o apade lagun mokola lerin lagboro lowo to won ko to won ya se lopolopo

eyan ba yorun si eyan na wo na ma koja aye o ba ti e wa ni ba yo koja aye no ba fun eni ladi o ha mo ko koja eyorun si mi nikan.

0: láti lè ṣe bond fm 92.9 kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wà àánú náà lárígbà ṣúwà rọrùn ni oṣù mẹ́sàn-án láì farapa ó lọ píún oṣù kẹwàá òun náà ni ọlọ́run náà ló gbógun fọ́lẹ̀ wá o kò ń ṣe pa àmọ́ṣe o àdájà àwọn tó ti lọ ká máa dúpẹ́ ká máa yìn ká máa fi ọpẹ́ ẹ̀yìn ògo fún ọlọ́run ọba tó ń dá wa sí lójoojúmọ́ tó ń kà wá yẹ lókè ìpẹ́ ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba iléeṣẹ́ bond fm láwà 92.9 ìlú onígbòǹgbò la kalẹ̀ sí ní ìkẹjà níbí báyìí ní gra àní kọjá wájú lé ọba ká má kọba orí mi rèé o kábíyèsí àwùṣẹ onígbòǹgbò ọba olùwàṣẹgun adéyẹmí àjàsá kádé ó pẹ lórí kí bàtà pẹ lẹsẹ kẹsìn ọba kojò kò pẹ àjíǹde ara a máa jẹsà àwọn ètò wa ń tẹ síwájú bí aago mẹjọ àbọ ṣe ti lò láti lè ṣe bond fm 92.9 ká máa darapọ̀ mọ́ mọmi fún mi láyọ̀ lórí ètò yín ètò wa ohun ìpè fún ọgbọ́n ìṣẹ́jú gbáko àgbọ́dúnú.
1: Mighty hand of God. Ọgbọ́n agbára Ọlọ́run ti ń gbani. Ìṣòro ńlá wo ló ka ọlọ́yà ọ̀rẹ́? Níbo lògún ti ń jà ó tó lè sọ bẹ́ẹ̀ni kankan? Wá pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní gbogbo ọjọ́ Monday nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Mighty hand of God. Nílé ìjọsìn Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tó ń bẹ ní nọmba 31/33 Adeyẹ First Street, Lagos Abeokuta Expressway, Car Wash Bus Stop, Ìyànà Pájà. Níbi tọ́lọ́run ó ti máa gbọ́wọ́ ọmọ mi fún mi láyọ̀ FA ṣiṣẹ́ ìyanu. Hello, mommy. 08032825416 0805060 4508 Mighty hand of God ni gbogbo ọjọ Monday ma bogun re mole Jesus yo fun lona payo
2: dije
3: mo ki ogbe ti ton gba mi ni wakati ni oruko Oluwa be ni mo si gbadura fun o ni oruko Jesus Christ Nazareti ohun re koni bi olorun ninu mo adura re koni pada si elaya gbogbo ise ati isere niwaju olorun koni degun le lori emi asise olorun ko fi bunu aye re akosile buruku to mu ko mo jiya aimodi lati nu ebi re wa lori titi e ki bi ona ibinu olorun ko pare lori bi titi e idajo olorun ni kikoro ko dawo duro ojo to ma lo laye a koni ka fun esan buburu le lori mo gbadura fun o tabari iwo ta layan le ntele kiri ko sibi to de wa lo na ni won ri en to so e do lodumori to ni to nba si wa laye o ni ronu lo to ni bo ba ku papa o gbese ele lomi lowo idajo olorun ko wa ri o idajo olorun ko mu won mole agbara won ti won ro lori e ton fi sakoko ku mo won lowo agbani lagba ton ko gba o baba tin tu ni ti ki gbe bo ti ki gbeje ko wa ori ko tu o sile mo gbadura fun o iwo to fo olorun se gbeke le o to de ti wa gbadura adura ti wa sun e bo se gbadura to be na ni kan le to o tin gbo mi loruko Jesu agbara ase itura tin gbani lowo ogun wigbona ko wonu aye re lo ibi tara ti ni eye ko bere si tura nibe ibi tí nkan ti lé kó bẹ̀rẹ̀ sí dé ọ̀rọ̀ ibi tó ti dé ọ kó máa tú bí o bá gbàgbọ́ nínú ohun tó ń gbọ́ yìí ní orúkọ Jésù Kristi ìdè rẹ kó máa já kí a tú ọ sílẹ̀ ẹ̀wọ̀n rẹ kó já túbù rẹ kó ya kó rọ̀nà àbáyọ o ẹni tó bá sì lóòní lọ òun ni ó rọ́pò rẹ nínú ìdè ẹni tó bá lóòní bọ́ òun lágbèdè ẹni tó bá rí kò ní dára fún ọ òun ni ó sọ tó dára nínú ayé tirẹ̀ tó láàánú àwa orí bó ti ń gbóhùn yìí àánú àwa orí sẹ́ nǹkan rẹ̀ ò ní bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ mọ́ wọn ni kí ẹ pẹlẹ mọ́ ó mọ gbóhùn ẹ kú oríire wọn mọ sọ fún ọlọ́sàn lóru gbogbo tó jẹ́ ti ṣe yóò bẹ̀rẹ̀ sí dùn ìkòrò tán lọ́rọ̀ rẹ o wá gbọ́ ibi tẹ́ ogun ẹ̀sán ti ń jà ẹ àánú àwa ẹ rí débẹ̀ ó ra àánú ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmì ẹ já lọ sínú bíbélì ẹjẹ́ ka ìwé Jòhánù John 8 orí ìkẹjọ verse 36 ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́ ní ogójì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. 36. Oni tori bi omo ba so yin di ominira e o di ominira ni tooto. Nitori ti omo ba so yin di ominira e o di ominira ni tooto. Ko te so yin lopolopo ma fi wa sun ma fi gbadura. The Bible say, when the Son set you free, you shall be free indeed. You shall be shaken indeed. The Bible says, Iwaju, in verse 47. Only anything set you alone, I'm a bo or alone. Nitori, eyili, eyi ko she bo. Nitori, eyi ki set you alone. En to ba so di ominira yo do ominira ni tooto awon wo la so di ominira oni oro oro re si won o tu won lara o mu won ku mu igbe kun won e wa ma so pe adura o gba adura ki dede gba ki se magic o eto ni o ke se to kandu ke se to turari o ke se bo orita o won lo se ni ka keko oro olorun o oni egbo mi won pe nkan ni asa ati se ibile ede onikaluku ile onikaluku asa ati se nbe laye bo si o se ni si lohun ah bi se nbe laye ni asa ati si orun na nbe ah igbaran lebo te ti ko gbo ke so lohun ni o teri ba fun o iwo to laduwa ti sun o to ni so si ti sun o emi mo ti won ko yin so sin sugbon je mi o ko bibeli ti ko gbo Olorun okan kin so ni se yanu o gbo aye ko lo wa si se yanu fun sugbo aye lo lanfani ati gba yanu Olorun so pe Jesu ku fun araye awon kan ni ko ku fa won a fa gidi mu yin a le wa mo lori ah se ti patipa ni o fi ku fun oni won ni yese re lo je ese ko dun awa ko bi wa nu ko le ku fe yin awa lo ku fun ese ti wa lo wa pare awa si gba be to ro je fa wa o lo je o nje oruko Jesu nje jogun lo nje fa wa o awa leri to po o po le jaburata oro pe odun to koja ko bo fe to ni ori in bere pete o je fa wa mo si mo so lori radio ni gbogbo bi tin ba tin se wa so asi so ji iwo to ba so pe o de loju podo re mo ti sogun abi wo lo mu mi jade so soke je ka ye o gbo to ba so oju ti o iyo iwo to je pe mo bi ti mo ti gba tabi to mo bi ti mo n tori bo soro soke social media ni gbogbo wa wa o la nfani lati so lori page e ko si fe ri si eh gbogbo yen ko lo le so ba se so yen e tin gbo be yen o ba se se ko se ponbele to ba se musulumi se ponbele bo ba se to ni Jesu se ponbele amuru mala o da ara ye le ntan awon kan ni ko sese life nkan kun idine ti o fi ni sese fun lati dorun ntoro ti fi nkan kun toro oro torun mo obi tagbara Jesu o ba ti ka isoro aye re mo tele Jesu a je pe kadara re oro mo wa nkan mi tele so ti gbo kadara re oro mo ma fa gidi sin sugbon bo la sense ta fi njere Jesu oni ati ko si bi o ko gboro so lohun lenu won ko ni ko wa gba mireku so ni gbogbo so to ba ti je pe ko wa gba iyanu ko wa gba mireku ni lo kan so Jesus can do this ogbele gbe ah Jesus can do it ogbele de Jesus can do it iro won pa gbogbo erin Jesus le se gbogbo e ko ni o si se o ni nkan ti won lo se e meje ama so ri wo bi so won tin tan yin yen ta lo promote won ode ara re lo promote won ohun tó ní gbogbo nǹkan ní Jésù ti ṣe ẹ wo ayé rẹ̀ ṣé gbogbo rẹ̀ tiẹ̀ ní Jésù ṣe kò ní Jésù ò lè ṣe o ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ ló ní times and condition ìṣẹ̀ṣe ní àṣàní ó tẹ̀lé kó tó jẹ́ ẹnáwó tàwọn oníbìlẹ̀ gbogbo ìlú ni tó bá ti ṣe bọ́ ṣe ń ṣe wọ́n ní ẹja ṣe bó ṣe ń ṣe bọ́ ṣe ń ṣe kó lè bá a rí bó ṣe ń rí bó bá ti ṣe bọ́ ṣe ń ṣe yóò mọ bu ọ lọ́wọ́ ó wà bí ẹrú àwọn kan àwọn kan náà mọ̀ sí pé olúwa sọ yìí pé ọmọ yín kan ewu kan bẹ lórí ẹ̀ gbà tó sì rí tó gbọ́ ó mọ̀ gbọ̀n wọ́n wà ní kó lọ mú nǹkan wá olè ní wọn iru Jesu wonu to je pe to ba ti sun oye kan ko ni segun ka fun mi nu bibeli to ti so ipo oye bayi lo mu wa tan fi segun ku lori e lo mo si olode to ba go oni bibeli to pa ye igba ti bibeli o kari a lo mo ti bibeli so eyin na si ni bibeli le opolopo yin lagbang baba ile fi nrori inu ile ati ka odogun ona se ngba yin ngo keji to tun mu soro ba yin ati gbo soro lenu je isoro nla obi o nto ba so yin do mi dira e o di omi ra ni to to o so pe won ni ko ba po poruko oluwa la ugbala teti ko gbo gbo nta wi o to ni zin je a wa nlo down iwo ni ko teti gbo ko si jesu kankan ti o jise fun so si pe eskisa iyawo yin ko wa nle emi olohun so yi pe alaanu kan bo obirin ni o n to ba ti fe ni ke si fun olohun won ran ti o gbe yin dide adiye de ni yan wa de a wa je sugar mommy a wa je side chick ara moto fun e agbe contract fun e ona wa la ti yawo e ba ti wa ri conversation ni lori phone a ma binu wa ma fe jesu bu fe daarin wa to lori eru olohun o bibeli temi o ki se ru ore be iwo ni ṣùgbọ́n ó tẹ́yìn lọ́rùn tó rọ́dùn mọ́ yín ọdún ma ó tẹ́yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ èmi ò ní o mọ́ sí ọlọ́run yẹn o ṣùgbọ́n mẹ́sàn pé ò kú o torí tó bá kú wà á rí wọ́ndà ó máa wọ́ndà kòkàn ní wọ́ndà fún ni wọ́ndà ẹ̀bẹ̀ kò ní wọ́ndà fún ìdí ni wípé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bí ẹni pé ò mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni ó mọ̀ọ́mọ̀ se bi eni pe o mo ni ese ni se mo pe awon emi ofurufu ma nfara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi fe mo to ti ragbara mi fe mo ri emi to nlo ko gun aye temi sa ti se an ti o kan eloni on pada bo wa kan to ba ku emi aye ra ye to fin ta tete yen o ma pada kan e salat attitude careless I don't care o ma pada care o ni re ni to ti o bo da si nigba yen tori won nikan ni o ku lenu e o ma pada care n to lo care leni yen o ne gbe mi mimo ko si to ko pele mi mimo iya nlo fe gba gba to n gbe mi mimo wa sosi gba to n gba iya nlo iwo ni number 1 o wa n ki e ku riri odun boye lo ku fun laye bayi to lo to fa ye re takaiti yi ko sha ti la ko sha ti wa ki bu ko sha ti wa e to olohun Solomon to Olorun bukun fun ju ti e lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibuku to Olorun o bukun e to ni pada sonu obi gbogbo lala aye ni o pada toshi ni sare gbogbo Olorun aye ni o pada toshi ni sare eni ba ni oro emi nikan ni o ni pada toshi sugbon e ni fe gbo ko sa ma dun mo yin ni obi ne ba ke poruko oluwa la ugbala o ne ton ba so yin di ominira e do ominira ni to to ominira kan so so ni en to ba gboro si olorun lenu to ba pa ofi olorun mo to se ifi olorun itusile re adaju mo ni thousands of testimony available ni ma ya won ni gbagbo both home and abroad ti olorun yi igba won pada emi e se miracle maker emi ese abrakadaba tem ba ti wa so fun won ton ba ti gbo ki lo fe ko lohun se fun e ba ti mai niya gbadura bayi won si gba awon lo ni o ti pe mo mi mo ti pare adura ye o won ti pe mi o mo ti rise o case yen won ti cancel e o kini kan won ti se kini kan o fun awon won mo je ki won mo wi pe woli ni kankan lohun gbo ti e elomi ti re be ni pe lohun o le gbo tohun won si tele imoran won tele oro olohun won de ma pe ko mommy adu ateni ngbala le ana oni bayi bayi lo lohun si awon go wan confirm pe olohun gbo ti won gbo mi ko ma adu ode yan ko to mo tolohun wi se ko sun won na ni so o le po fi olohun mo ni o si wa ni olara to to bayi awon to wa ngbiyanju yen se yan ko lo bi awon na ni o si je ke search ti won ti ni de elebi ton ni condemn bo se soro ton ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba nto mo obere joko ko ladile obirin o kin se gaga o oko ye oye kan ba e kin pariwo bayi mo gba wo mo table la o ma gba le be yen ma fi ese ese rin papa papa ti abi amu aye ba le ma to yan be si abi amo run kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da olohun o fe mo se bayi olohun o fe o se wa ndu o tin ta o to ba hun de bi pe o fi jo hun le ibi to ti je pe it is well o ba mura bi we wo source it is well olohun owo bo se mura n to like nu n to mo adun meju ti so ru aye won ba de ti wa lai ba de tekun ba de odo wa na tin pada bo so it is well ye mama be lo elomi pe pastor yin so pe it is well kini won se bayi won ni ah hospital lo ni pastor ri fa won si won pada ri fa won ni pastor mi gan ni o fun won number wa pe kan pe wa sugbon to ma fe just fe gboro lo won le do sa beta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lo mi ta fi sabula bo mi si wa mi o si ni se nto yi di eyi emi ni kankan mo so to awon ranse lo tin so to si po sugbon e ni gbo hun won loke ah e ni gbo won lori radio bo won ti rowo radio te ba sanu olorun ta na fe bi panu ta fi de bi eh atawon to lo rese wa gbe ni de ti won ran wa lowo bo la wa na se do ri radio awon ti so to olorun orowo ta awon ti won ma polowo obirin kan wa ni osu to koja ko romo bi to si ba ni so ti bi meje e mo gba number won wara mi o o fun yanu kan mo si ba yin esi data esi yo no si tele to de gboro di customer ke ma wale mo le mo to gun ba tobo le se pada wa eh ta so fa pe yanu oda jesu gan se yanu won se yanu lodo ti wa sugbon to wa ti je pe advertisement yanu nikan ni won se fun yin e ma sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e ma sora wo bi bishop sheke se nbe ni source otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri ni wa so radio ki wa advertise pe ke wa source ti wa nikan pada si bishop olooto to fi le yen pada si be won ni baba yen ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si di otito se ra mo bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ni ati kere ni mo le tin ko mo ni kene kan eh so si to nlo to mo re obirin odun marun o le wake scarf wo so si ko wake ko de fi la wo so it does not matter omo yin ni o wa dagba ti wa lo so si won ni ko weri ko ti won ni ko weri ti o ni binu ko so si eh omo re kekere eh omode ni e lo soru yo mo suete ni fun agbalagbo mo gbadura wo bi to ba dagba o gba we ku ni abi ko pada mu yale to e fi so uruko te ti ko gbo mi oro olohun ti mo wi fun yi jesu n gba de la o sugbon to ba ti tele oro re igbala re o ni daju o wo bi itu ni sile ninu ide sugbon to ba ti je yi pe o fi agbere sile o fi ole sile o fi ija sile sugbon iro ko se o fi le ote o fi sile ikorira o fi sile odi yiyan o fi sile igbera gagan be lara re o wa lo ti pe o fi ole sile o fi ija sile sugbon iro ko se o fi le ote o fi sile ikorira o fi sile odi yiyan o fi sile igbera gagan be lara re o wa lo ti pensions ta lo nka odun fun ta ran ise to ba ti mo po ni le tele oro olorun o ni le po ofin re mo se ngba oni moran mo lo sosi mo o ni jere dawe mewa re mo lo sosi mo gbogbo ore wo ton gba lowo re ma wule lo mo ti patipa ko wo esi o fa ja o

kan ni o gbala en ti o sofu ko ma puje be pe mo gbala ya lo fi je ra re tori jesu yo de ko ni da mo leyin ku o ola mo ko so pa mo do kiru de lori ko re oni o so be ko ko waju won ni se awon ni se ese en ti o so be fo ni se ya nu iwo to je pe o ti iyo nu lo nse lojojumo to ba lo so be fo enko so to do atale jesu gbogbo ona ni ofise temi temi taratara mo to ra re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati ton mo ojo osoro sugbon ara wa ni e mo ja tan pastor ni ro mo ra re omo ojo olofo mo ra re olorun si mo gbogbo wa sugbon tun mo pretend be pa je ba se je ah wo bi e ti mo so fun ni pe eni ba ke po oruko oluwa la o gbala ki se pelu ese boss o na lenu eni ba ke po oruko oluwa la o gbala o la kori wasun mi loto sugbon ki se ninu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro nisin okun e so pe iro wa ni olohun gba ni mo je puro o si npa se ko lo wa di ete re mu abahan re ni ko ge eh agbere ni nlo yi akeyin si omo lomo lohun wo ti gba ara re n gbe fuke fuke ah mo de ti so fo olohun pe ti gba ti sagbere ko pa mi o ah sugbon mi ile o de ntele won tele kekeke bi ebuko o wa se to wa nwoki abi tin ba so mi o le ji ni wo bi you are too weak to be a man awon kan so won si se awon kan ni laye awon oni se bayi mo won si make sure pe won o se be mo awon tolorun fe gba la niyan ki sa awon ton de se ton tele ese ton rinna ese ta ki lo fun ton buru ton binu and awon kan wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won le tori e fi church ile but pastor to mo pe o ni girlfriend inu church that must go brother it is well with you tight e nikan ni o mo biri ko si to kan pelu iye omo to n ba so church o si joko sinu church o mo girlfriend pastor e o de joko sibe eh o mo ye ale to ni o de joko sibe ki lo de won to si many problem pastor man save for me O se ku ma loju ebo. E ma fi Jesu boju. E ma ja fi boju bo. Be ni, un ta ba so yin dominira. O dominira ni toto. Oni se yanu o le so dominira. Be ni, iwasu ni so ni dominira, dominira. Oni oro re ni fi sila si pa ese mi. Emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro lo ma ni wa lara a ma ti so olorun yo mo ni o lara ko mo ko ni ba lara mu okan ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye e fun pastor daran to fi le waasun to jo mo oro to so fun wa ba binu wa ni wo lo fi waasun de ma soro e fun mo ko le raye free soro eh awon pastor mi o mo no bi to ti fe gbe waasun mo to do gbo oro won te oro esiri aye yin te ti so fun to fi le waasun de re bayi wa la de niyan o di ki pastor ma lo leyin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogo na ah ah oro lo ask ma ni olara ibi to ti ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi to ba ti find membership in church lo da membership card won pada fun o ko fi church ile to ro pada tin be yin gbata si la gidi emi go be yin mo so to wu o so to se ile ti su iwa sun ma to tan be ni awon confession si sowo wo bi church business ma to close abi ki le tun ma wi leyin rapso se tun ni jesu nbo ni ah ko si ni pede mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin ja sugbon kini kan ni n to ba gbagba lodidi mo gba laabo mo ah un to ma so omo ba so yin dominira o dominira ni toto o le dominira afi to ba to gba oro gbo bo ba je lese koni o ma gba yanu bo bi o le ma fo fede foko tu ma sagbere ebun la so ni aya lo ni o lo di mi mo ko je mi mo ijoba orun to lo ku si dede ibe yin lawa ja oni wole ma so ba so pe alagbe aja de ani won pe olaja ta ni ona tele ah awon eranko kan wa to je pe akọ meje o le gori won eyo kan ta ba ti ni na ni won ni kilode ambos bo si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti se

0: o ti di asa to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wo pe le control oji yin e you know that ti gba pe be le ri se olorun to da awon ara na ko lo da yin ni kilode eyi o le je mimo sugba en wa pastor ti o je mimo eyi gege bi okunrin atobirin e ma so pe ah okunrin kan o to obirin kan o to sugba ti pastor yin ba se be gbe sori social media ah eh fa pastor ti o sagbere sugbon eyi o le se te mo se ti pastor yin ba mu si te ba gbo orun e ni pastor ekeni eyi o si le se ke mo mu abi so ba pade pastor ti e ni club house so pada lord so da me wa fun jo keji so orun pastor to orun ti yin oto abi eh mo kilo eyi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbon to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye wa re wo ye ise re wo ominira to nwa o nbe ninu jesu sugbon ki se ninu church lo wa inu igboran lo wa emi ati gboran so olorun lenu yo wonu re emi igboran yo wonu re o be si sere ati se fi olorun ni ni o lara mo be ni kori jesu oluwa wa amen
1: Ogun agbara Olorun ti dani isoro lawo loka olaya ore ni gbologun ti nja o to le so be ni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just Rapture Proclaimers Evangelical Church of God tombe ni number 31/33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway car wash bus stop iyanu paja ni bi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo FA sise iyanu hello mommy 080 3282 5416 80 50 60 4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mure Jesus yo fun lona pa

Bond FM Lawa 92.9 fellow so wapo kari aye e ma yi kuro nibe e sa fi sile sibe ke ma je igbadun awon eto wa lo lolokan ojokan bi awon eto wa se nte siwaju ti ago mewa ba tin koja iseju meedogun a ma darapo mo woli olatunji talabi baba lese kese lori eto olorun atun dawo.

0: kese gba mi o mo tun tin de olorun lese kese yanju oro mi lese kese eleyin na ni mo fi ko wa kabo sori eto lese kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to beloba yin na ni o omo baba tin ji o delicate bibo yan ti mo si mc giga loluwa alohun tolorun oni pelu mi bi na ni baba wa baba woli olatunji talabi ti bubu wa ti mo si baba woli lese kese baba woli sa e ba nfi adura ki bubu ara le ti kabo sa
1: olorun awon baba na wa o
0: jesus christ
1: olorun apostle ayo dele babalola
0: jesus christ
1: ibare o
0: ibare olorun
1: olorun baba me olorun atunde olu olorun apejuba
0: jesus
1: christ ibare o
0: ibare olorun
1: olorun ajima togi olorun to pe baba me
0: jesus
1: to ran nise
0: jesus
1: ibare o
0: ibare olorun
1: o gbo aye to ngwa me
0: loruko jesus
1: dada nse ami ni bikibi te wa
0: yes sir
1: gbogbo ilẹ̀ kò aṣeyọrí
0: lórúkọ jésù
1: sí àwọn ọ̀tá tì níwájú ẹ
0: yes sir
1: lórúkọ jésù àánú júdà sì fún ọkọ
0: mi lórúkọ jésù
1: ẹgbọ́n èdè yìí
0: ẹtẹ tí o
1: gbogbo ẹni tó dúró tọ́lọ́hùn ò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ rọ́nà lọ
0: lórúkọ
1: jésù lórúkọ jésù
0: lórúkọ jésù
1: ẹni náà máa jáde láyé
0: mi lórúkọ jésù
1: ẹgbọ́n àrùn àṣẹ kẹta
0: ẹtẹ tí kẹsà mi o
1: gbogbo ẹni tó gbé ọwọ́ lé iṣẹ́ rẹ
0: mọ́ lórúkọ jésù
1: tó ní kó lè máa gbé ìgbé ayé ìnira lórúkọ jésù kristu
0: jésù
1: ti násẹrẹtì
0: jésù
1: bí ẹmí wèrè ṣe tí ọrùn balẹ̀ sọ́ọ̀lù irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí wèrè kó balẹ̀
0: mi lórúkọ jésù
1: sọ́ọ̀rí ìwọ tó ń gbọ́ mi mo fẹ́ kó o fara balẹ̀
0: fara rẹ balẹ̀ o
1: olúwa nìyí dìran mi sí ọ torí ohun tó ń là kọjá bẹ́ẹ̀ ni àkókò ti tọ́
0: oto
1: to máa kúrò nínú ogun tó ń fi ìnira fún ẹ
0: mi lórúkọ jésù
1: ìwọ ni kó o farabalẹ̀ kó o dẹ̀ kó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ mo wi gẹ́gẹ́ bí ìwòlí ọlọ́run ìtura là ń bọ́jọ́ ìtura là ń bọ́sù ìtura ni òjò máa ń rọ̀ òjò kì í rọ
0: gbígbóná
1: ìtura ni ìrì máa ń sẹ̀ ìrì kì í sẹ
0: gbígbóná
1: torí pé o ṣàmì níbi tó wà ìnira ò ní wá sọ́dọ̀ rẹ
0: mọ́ mi lórúkọ jésù
1: o sápẹ̀ ní ìnira o fi ayé rẹ sílẹ̀
0: mi lórúkọ jésù
1: ara máa tu àwọn ọmọ rẹ ara máa tu iṣẹ́ rẹ
0: jésù
1: olúwa
0: mi ami ami lorúkọ jésù ami baba wòlíìsà bọ́lọ́hun ṣe ń lò yín ó máa ń ya ẹ̀mí gan lẹ́nu gbogbo ìgbà sà
1: olúwa ṣe o
0: aleluya sà ni wọ́n ní ìbéèrè kọsà baba wòlíìsà baba wòlí a máa ń gbọ́ nípa ogun ara ìta àti ogun ẹ̀jẹ̀ ìbéèrè mi wà rí sí baba wòlí pé nínú ogun méjèèjì àti ogun ìta àti ogun ẹ̀jẹ̀ èwo ló fẹ́ dàbí pé ó lágbára jù ní méjèèjì sà
1: ṣe rí béèrè tẹ béèrè yìí
0: yes sir
1: ìbéèrè ńlá ni o ṣe rí atógun ìta atógun ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sọ tán pè lógun fún yín
0: kódà ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀sà
1: kí là á pè ní ogun torí ẹlòmíràn wá ní ogun ń jà á kí ni wọ́n rí tán fi lè sọ pé ogun ń jà
0: èèyàn
1: ṣe yẹ yín
0: ó máa ní tán máa rí tán fi sọ pé
1: ogun ń jà èèyàn ogun ń jà ẹni
0: jésù
1: ṣe rí ẹnikẹ́ni tán bá sọ pé ogun ń jà yẹn ni pé ẹni yẹn ó ń la ìnira kọjá
0: ó wà nínú ìnira
1: báni
0: jésù
1: ó wà nínú ìnira gidi
0: jésù kristi
1: ṣe rí ẹni tí ogun bá ń jà
0: yes sir
1: ọkàn rẹ kì í balẹ̀
0: ọlọ́run o
1: báni bí ogun bá ń jà yàn èèyàn lè lówó kí ogun máa jà
0: ogun àti máa jẹ olówó
1: báni
0: jésù
1: ọkàn rẹ ò ní balẹ̀
0: ọlọ́run
1: báni
0: ọlọ́run
1: a rí olówó tí iná ń jó ní abẹ́ aṣọ
0: jésù kristi
1: tó jẹ́ pé nípasẹ̀ ọmọ tó bí
0: yes sir
1: ni wọ́n gbà fi ogun jà
0: ọlọ́run o
1: báni
0: jésù
1: àìmọye olówó tó ń sọ ẹkún lórí àwọn ọmọ tó bí
0: jésù kristi
1: wọ́n dáná ogun sára àwọn ọmọ yẹn.
0: ọlọ́run ọlọ́run
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ọlọ́run
1: àṣírí ni mo tún fún yín o. tó bá sọ pé ogun ń jà yàn.
0: yes sir.
1: ẹ máa rí nínú àwọ̀ rẹ̀. ani to gunja
2: yes sir
1: aye kan ri pe awore oni da
2: jesus
1: a ma fi gini passion kan
2: oluwa o a tu fi gini passion
1: kan jesus ani ti ogunja ona re adaru
2: jesus christ
1: o de ni mo na bayo
2: hey
1: on top pe ni ogun inira ni
2: discomfort
1: se gba bisa awon wo no wa fi ogunja yan won le bere yi
2: yes sir
1: awon kan wa ni ita kan fi ogun ja eniyan
2: be ni sir
1: o je pe to ba kan ri o ma de ma binu e lai ni di
2: won ko ma binu e lai
1: ni
2: lai se won
1: be ni
2: jesus
1: agaja to je pe won ri pe o lo ogun kan ogo wa ninu ayo
2: eni
1: wa ona ba se ma gba ogo yen kuro lara
2: Jesus Christ
1: I may ye iwo to ngbo mi ta ti gba ogo kuro lara e
2: Olorun o to si mo
1: bani o ma mo so e bo n feel e bayi se bo se ri tele ni leyi se bi aye e se ri tele ni leyi
2: Jesus
1: se o ma nje gbese tele
2: Jesus
1: se o ki so wo le de de tele
2: mo se le tele a ma wo le si
1: bo se nje ni si lo nje mo ni ogun ita won ma fi ara ni eniyan
2: Jesus Christ
1: ogun ile ogun eje o ise inira na la won na se bani
2: ogun eje na sise inira
1: e won bere lowo mi pe ninu ogun ita
2: atogun
1: eje pe o lagbara
2: ewo lo lagbara
1: jesus eje so asiri fun yin
2: egbo sir
1: se ri o tan pe ni ogun eje
2: yes sir
1: o buru ju ogun ita lo
2: ogun eje ti buru ju ogun ita lo
1: bani awon yo ba so pe bi ku ile o ba pa ni
2: today
1: o le pa eniyan ama idi ti ogun ile se buru ogun eje
2: e tu asiri yin sir
1: idi to se buru ni pe awon to fi ogun ja ninu leye o le ever funra si won laye
2: iyin o le da won mo
1: awon gan lo tun ma mu ni ore
2: Jesus Christ
1: bani
2: o gba mi o tun se mi
1: Jesus asiri fun yin o le je iya eniyan bani
2: to da je le lori
1: to da je le lori
2: Jesus Christ
1: ajo ije won lo so fe pe iya re lo se ko gbagbo
2: ah ko possible sir
1: eh o le gbagbo
2: o ro gbagbo sir
1: ije won lo so fe pe ah egbe lo wa ni di ore ko gbagbo ije won lo so pe buru e abi iya baba e
2: Jesus
1: ani ti eniyan o fokan si ninu ebi awon na ma fi ogun ja eniyan
2: Jesus Christ
1: e je so bo se ma waye o
2: en so le sir
1: awon woyi ti gba emi okukun laye ninu aye won se ri eni keni to ba ti le gba emi okukun
2: yes sir
1: to gba emi buruku yen
2: yes sir
1: ko se ni ti o le didi ogun si won ma didi ogun si o ma ara won gan
2: yes omo to binu
1: e je wa so fun yin e bere pe kini di ewo lo lagbara ju ogun eje ni agbara jogun ita lo
2: ogun eje lagbara
1: tori pe ije morisin
2: afejo sir
1: tori pe awon to je eje re won mo oruko e won mo oruko iya e won mo jo won mo date tan bi o
2: won mo orisun e
1: bani won mo bi tan si olobi re si
2: jesus
1: bani
2: jesus
1: sori wo to gba mi ni ale yi
2: yes sir
1: iye re o si o ro pe ogun kekere lo nja ero ki se ogun kekere
2: yes sir
1: o ro pe ise re kan dede daru ni o ro pe o kan dede ri oko fe ni o ro pe awon omo re won kan dede ri se gba tan graduate abi won ran ko mu wale ni ogun eje ogun ile baba e ni o da aye edu o da awon omo re duro o to wa buru ju ni pe won ra o niye
2: jesus won je ko ma tin se
1: aye o won ni je gbegbese
2: jesus
1: elomiran ti gbe mi baba lase kese ilo radio
2: o ti pe
1: o ti tu odun mewo odun ma do
2: pe
1: sugbon ani baba yo tolo so o ma ka won mo no be no lo pa o to ba dojo keji an ko ni le wa
2: tori
1: pe won ti ra niye
2: jesus gba
1: ni elomiran won ti su amole
2: jesus
1: won je ko ri oda bajo iwo to ngba mi se bi aye awon omo re se ri koda
2: o yera re wo yera re wo
1: wa awon omo re ti wo ma ri wa awon omo re ti wo bi mo o de wo won ra o niye sibe
2: ko tetere
1: wa awon omo re graduate won ri se se bi aye awon omo re se ri soda se iya na ni o bayi se papa ni o se abiya mo ni o
2: won na bi ra re
1: se gbo kan da ru fun oko e fun awon mo e tori na any catch ojo lo gba eniyan o ni jesus
2: jesus christ
1: nazareth o ni e wa sodo mi
2: yes sir
1: o ni gbogbo en tin se ta di ero lori o ni emi yo fun yin
2: nisini
1: o ni tori ajaga mi ron se ri atogun ta atogun eje ko se le ti o ni teriba ni waju olodun
2: awon mejeji abe jesus na wa
1: hallelujah o si alagbara kan leyin olodun e gbo mi dede iwo to gbo mi yi o dede gbo mi
2: ato
1: olodun kan fe mu aye e ku onu inira ni tori aro la oh my god aro la olodun ma tu awon asiri me pa aye
2: amen
1: a so ibi to gun ti wonu aye awon mo
2: yes sir
1: anderson abayo
2: amen
1: ga eru olorun ma ba ilora
2: yes sir
1: tori o ninu ati soro iwo ni ko gbe igbese ago mefa larora ko ti jide church bani tete de larora
2: to
1: ba ti de lola joko iwo kan ma test oruko e ma test oruko e bayi oruko to ba test ni ma fi ni olarora ti iwo me ba de larora
2: yes sir
1: tori eru tori mo to repete wo ga we pa tolorun o ba si nbi ero ni wa si bibele wa ri mo to lori sirisi one machine, Lori share, Lori on to share, si share, ti share with Lori. One machine, Lori a woman, ati on abayo. Bo, emi o kisho ni share na to share ya.
2: To,
1: Jesus toro mi
2: share.
1: Oh, no fun mi ni boy mi ma.
2: Yes sir.
1: Lati mari na, lati mari o ichile. Toba di aro la, toba de, iwa na ame pe. Olorun ju gbogbo agbara okupa aye lo. Tori na, ma test soruko e.
2: Iye
1: wo to bo na aro la. Ba ba ba, mo bo na aro la. Ni bi kibi to ba ti nbo laaro la to ba ti le de ayo bo last bus stop so for lakada ta bo ni keke maruwa wi pe ori oke lese kese lo nlo ori oke lese kese ni mopo junction wa bu edebe ko si olokada ta bo ni keke maruwa to ba le so mi pe mo nlo si ori oke lese kese ni mopo junction to ba tile bole ni mo pojo se yen wa ri ile epo to ba ri yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa fi egbe kegbe pelu ile epo yen ni ori oke yen o si ninu igbo to ba di aro la to ba de wa mo wi pe enikeni to ba so pe ko si woli ti le baba e lo ti ku
2: ohun na lo ti ba de baba woli olodun lese kese yin eni ba ni ko si woli ti le baba e lo ti ku ewo awon ero bare soro yin ni opo ti o je soro baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08291786 78 08029178678 ati 08080101529 08084101529 ha ni ri ju bayi lo lori eto lese kese fun titi oni tiri baba baba lori tele komi oyi pada oluwa to be lo bale mi nje o omo baba ati nje o delicate mo si mc galoluwa alon tolorun oni alaafia ni ire ni temi ati ti e lojo

oro ayo logori afefe ni kono oro ti o wa yi in special majesty are oba ambassador dr adeyemi olemi je oba asa ati ede yoruba oluwa ye soro soro ti o fi ra re joye alade lori ni le alade lori ni le baba omo soro ni lupa mo esin ni pole kwara agbayi are amuludun are jagunlu o jo ba je ni ilu oke yi oro ayo gbogbo ni ko ni di kikan enu ba ni dubule aso onitowo osoro ayo eni orije ti onitowo ole soro ayo ṣugbọn mo nigbagbọ pe baye ba koko bi oju eja to oro ayo kaluku wa ko ni di kikan o pataki lo gbogbo awon to ti wa leyin lori eto yi ise Aradeni Gas Nigeria Limited awon lo so ni gbowo eto abala ti mo wa yi edun na ti bo le ti le ni won ni wa 351 billion idimu ikotun roadu idimu gangan legbe le po npc tukoju government school to be ni idimu ṣugbọn e fe pe won lati le se pe wo ba isan se ndare ni bi se kuro lai si wahala 0803 788 3897 0803 788 3897 let me pay Aradeni Gas Nigeria Limited among the gallery WhatsApp and the WhatsApp is 0808 227 241 0808 227 241

Agua, only post 0808 227 72 141. Telephone number 1 to join WhatsApp wa to le text 0808 227 72 141. I think that all my Joe I suddenly pa mi mo kin pa o mi fe ni to mo npa e kun kuro lara re ni ki mo ba le pa o sa woka e to ba nda olamu tete mo bo si le se wa awoka a ma ni ka ki re yan a ma je ka ki gbogbo ni gungun are yan a ma si gungun ni do pa so da gbogbo san gan a ma si yan di ki yan ma le ni lati bi kan si bi kan ati rogun wahala ni ati be rodogun iwo ti awoka e ba tin se tete kan si le se alade mi a mo npa e to po gan ayewo si wa a ni nkan ero ya fi sayewo fun o lara re o si fi ya ti wo mo fi pe ta ba sayewo a mo stage ya ti toju re a se treatment pa a se toju fun o lori e pelu igbo ron to si ba te bu ni o to ba si dodo wa deyin eleyi kan be tan pe na po olodo n pe ni infection a pe ni gloria a pe ni balopo ni yoruba iwo tun ile iba se a ma se diwo to po na aye o da ma fa to mokunrin oni le se to dada aisa balopo yi awon to mo ri to ajubirin in ki nkan mo nkan mokunrin omo yi wo mokunrin abi ko ju ara ma be wo omo nbirin awon kan orisirisirisirisi ma se ogo ara bi ko ju ara ma ta o to ba doto abokunrin na to ba doto ko ju ara ma ta ataju wife abi ko re pe ki mu re ko ma kun isade nu ko ma kan ki gbogbo ma kan gbogbo ki gbogbo an o da bere ko ma kan iwo ti o le ba ti se aisa infection yen o ba ti pe lara o ba n staphylococcus o ba ti pe lara kan di sibilis to ba ti te boju to ko ra en ti o ba ro mo bi to wa je en to sese o ti wa ro bi wo ma bo awon aisa yi ma n fa idiwo fokunrin ti o je ki atoro kunrin san tabi ko ma to ko ma ki to bo se ye ko ti to to ba ma n fa ki aito ma n fa iju orisirisi nkan lo ma n fa sara omobirin o le fa iju o ti pelu nigba ti obirin ko lanu le iwo ti wa aisa infection ba se tete ma bo wa kan na wa ni egbogi kan n le ise wa fun wo omokunrin to ode se to daada egbogi ni agbara gan daabo le ni yala iwo o le se deede lada re o le se deede niwaju aya re abo ti e wa lololufe kan ta te ejo n se ati wa se lo wa ti se bi ekan bawo ti daale je bi ope ti nanu oro ni daada mo ran bo wa si tobi ile ise arademi number 351 b ise ilawa o egbogi yi to ba gbe sara tan yàwó ro mọ yìnyín ọjọ kejì ni gbogbo egbògi tó yàwó ro mọ kan sára sí ọ ni tó bá gba egbògi sára ogidi adùn ni lọsì mọ ṣeré ọfẹ fún ìyàwó rẹ tẹlifóònù nọmba mi náà kan sí nítorí pé kò sí àlàyé tó pọ fún wa 0803 788 3897 0803 788 3897 telephone number ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ òní WhatsApp wa 0808 227 2141 Every bell that you know what's up, what they can watch, can see one bed. 0802272141. I think that I'm a general. Number 351B, Sherry Jimmy, you know, Sherry, I'm sorry, I'm sorry. I think that I'm a joke. I send it to me, I can call me. Can you sit back into a silo? I said, I'll never try again.

0: mi fra mi jai akobi egun egun to ja si asiwaju gbogbo egun ni ile yoruba ti oni leke lorun boju nbe ofo ajara toriko jomale ofo iworo ajido asuka gbogbo ofo idoleyin emi gaga lo so wipe eto igbeyawo atata igbeyawo atata eto to larinrin ni e ma gbo eto yi lati enu iru mide olalere olumaiti yaya ti besile yaya ti besare
1: o komo ni wale ako ile ti gbogbo eyan pe ni okun mo fe so fun gbogbo eyin yan patapata pe e ma gbo eto kan ti uruko re nje igbeyawo atata eto gidi ni